0: din kalturo to mangana koro ya kare fondi samia
1: assalamu
0: alaikum salam
1: assalamu
0: alaikum kilewa sen duma najin
1: asal abu umar sai manajin gurade na remel
0: kila ba umar soye aye
1: a kurum ya kasama fantila
0: na shandolan biya la aba umar ne zo aba umar ne zo to mana shi zo dire kuto babu draman ne kam go konyendo assalamu alaikum na'am
2: na'am
0: kilewa sile
2: marne kama taron dawa da kilewa
0: kilewa sile
2: kilewa
0: na'am
2: amne kwa da sai ta tana kuma da ala sai rafatan so
0: amin duma na jin dan bom
2: mawal mata malama da
0: labari ya bal mata wushe fara skrum da boto na'am
2: am don da ya kuma da ala sai rawa da to
0: na'am na shando kilewa ya
2: ngura da kilewa kuma ra
0: bara ngurayin
2: saban gari
0: saban gari gonje
2: a saban gari gonje
0: na'am gala bara
2: mara
0: ai ma fanti ce alai ya ngira ala suka daji awado ne ka te fanti na maredu
2: a sama fanti na ala
0: ne dai kasa duno ma gulluo kam la sirin baro yayi mana no wanda cik zanye ne me dalin zar kwasa jiriya dai a 13 dai suka daji ni kilam fa ina ma fallo ka tin ba kam la so da sulo ya kurkutu dai na la kada waru ya mana mana te
2: ala
0: ne ran ne ala askin yana ne
2: amma gana ala taya ga
0: amin ya rabbi amin suma amin
2: a riga ya kuma hal da ya sayo a wa kuma da aya ya rika ce
0: a da ya jira ala andir hafsa ngala masha Allah ya fal mata nguro saban gare malamu de bulabudin gaura da shi ma furtu zuwa ma assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: na'am duk mana jin dan bo
1: lawa ta kilewa
0: kilewa asale
1: Arsa
0: Allah alhamdulillah
1: na ba asan
0: me yake lewa sune
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: masha Allah
0: na'am
1: ya halin salama wa tsara ne ku
0: wacce rabe
1: ah wacce rabe na'am Allah bai amdira ba ba har tsaron
0: biya amin dubo ndam dubo mdanam da bu
1: abacha martin ya bu
0: abacha martin gurein
1: goro
0: muna
1: ito
0: biya muna ga nyura askan yana awaka tafi gote da fan waya
1: ah muna
0: na shan do kalewa na
1: kalewa sai
0: mu di bara alma mate
1: kuma wurade
0: ngira fan zan shan ngira wala bace marte nyuro askan yana loktuma bonu para scrum to loktuma do daji awadoni aduma faraskram da ganza zana do awadoni kuma ya ti amsa diye tarzin mada kamsa da yakin gum daji awadoni katab gotem be jirol na mana shandelan ande duksi katafa kutu assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam babunun dawati
0: dawati kliwan duma na jindan bo
1: ba shi ti ma banga mana jin shokarin bo
0: ba shi tima wushe fara skrum da bo turu
1: lale ba ti jani dawa cikile
0: kare wa sile ba shi tima
1: barka ma
0: alhamdulillah ai na shando
1: alhamdulillah na shande kilewa a tima uro green ba rubiska ero ba alhamdulillah biya awala gana le jimbe ya jili tarinde mere ma ba tayare ko a wace kata na dirin gana budu budu fiya tambe yo am to zaman yan goba na tana au kiskelan kamma kamma a waye lai kizu a wala gon mu le ni tangilan da na cili tariyare na ru isin budu so fi taigi am so marta na ru wanje budu fi sai kuru gwamnati kilan dire mun ji ne wala na bari ala shi ki isa am da gana usa usa kuma da fa kuru kuma wata isa fi zan godi na ku isa riyata rawolon
0: sai
1: kuma da Allah bilan ya ya Allah lari ya sabu
0: amin ya rabbi amni tare da api magul zain ba
1: ah sendi da sendi biya wa wukil soro ki da mada ta ba o gin ya da sendi sai duk wale an yenge ko tuma da mai kam da

0: in kalkal gin turi a gamnan amma kam ta ma so gin gapti
1: ade jure
0: amma wallahi a budu di mbi di goro am gana ka ziyada kamande ala sun mo mai yande rogao isa na har chatto a wado budu ro sun mar goza na mar wallo na ma dai gare kam gaje dai kam gaje gaje fijin ba Allah ma mbi
1: ngira aye nguro so dilan gaye a wala korkor nguro so dilan a wala jiri kuma katafoktu na ma da amso da sasadinna
0: ala barasu kusa sadin awa awodun bularin zor amsuro gana karo kamzuna de unduso cizida ja kallan zuro da ano de suka ala barasu ka amsuro katab gogozen akasharu
1: ngila parade ala andaska
0: amin ya rabbi ala andaska ala blasu ka ya rabbi ala
1: mya amin suma amin bashi tuma banganyoro askrinyana oktuma gonen paraskram dro oktuma assalamu alaikum
2: alaikum salam babuna tujani
1: nam duma najin
2: umar alhaji umar ne
1: umar alhaji umar ne karnya
2: a ko ta da dai kuma da Allah hatta
1: ngure na da bom
2: fasa shi so ngure da jirela
1: na can do do ai
2: ah na san da arkilewa ai ma kuma da hawar da kati ar zaman korkora da nan fa ba umar alhaji har da jirewa ce ko so yanda su so
1: bara
2: na so ai kilewa tuna mana ai ma fanga ba wanda ya sa wanda so bika awlan so kum sai so wala so alan amla amdila so katana so katana aw aba general aba chari away ar ngar na me to so na so fa ngana to dima
1: ade suro litare ai akai dnb mare
2: a ambe shi be ala kuma de hasu aw shi ma to ro bati mun de to kam dila stana pa sa ya te nga we star ko na dan kolon dan so ndin ga na mero kam stana na rli kam goy le na dan da kai kaudiel fandi enduma am kadari chezu
1: am gola ko ni
2: la saudia ka ari de ro awr ta ka awr sia len mutero kam len mu nya zoro bati ala kuma di
1: am alhamdulillah ko adama da kam kurmu du biya sendi u du mai litari lan gi ba dan gai nguro nguro lan ba da gi ma litari lan kurmu falma to ndi gai gulzina da rauto
2: ade kuma di ala hafsu da chetto
1: amin amin
2: abu abai kuma chodo
1: amin ade ka tafa agultina da fantina ya
2: a wuri kuma rayuwar kun go kai kaladin mana noyo ya fa ko
1: ne ade ta wudu ka ta fa be ita nan so kam su de kadau da cintu za a waga de gabsu nan so
2: a ngai man kure man samma so mu ban ka ta fa da sur gulu andiro fa ina
1: da indu so yakin tu shiran ci da zin
2: ade ala kuma di hatu
1: ne da nyura askan yana nyura askan yana umar alaji umar lukto ma gonum faraskram dror turot kratu de ni fley ada krinye ishen baltiya da ji fraskrimta goye kwen

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So to suru so adaka tutru. Kuma ya la inda fi Allah faras kram dani kutum gulle rasuluna faras kram dani da rasul ne yin musallan da rasulin ma. Kazido ne jami su da habkum lamar da rasuluwa ma tire wa kan dubin tijani kondua. Zo do yamane sukuru sku fal diyo la fal usku fal diyo arak sifir. Aw sifir la sifir fal u diyo indi sifir la arak diyo dun ne rannam andiya fandin. Saga ya sun do na dawa kuru adema burkundo da habkuno. Faras kram dalan mo to kunya rokoro habiye da marshima ada kana surra yajen azon lede kata sifrosko fal dio lar fal osku fal dio arak sifr aw sifr lar sifr fal audio indis fal lar arak tiyo a yakin lan faida tiyo da marshima ada suru burzum man na dowalan tiyo assalamu alaikum. Na'am, to mana jin dan bo.
1: Umar wa mare karshen kwata.
0: Ba umar ya karinya.
1: Fara garan kutu no lero
0: tarai. Na'am.
1: Ande da oro no lu mare tare no wa kire la mana zuna daga kolara yare.
0: Kolera gayo no de. Ga fitayar ta gayi ma. Fitayar ta gayi gayi ma kolera duro ta wasanyo.
1: Ani to to ayro wona awro kuma ande kuma ande yana from my duguri are
0: mhm
1: namdu jini kamarun ne san don kamare yazo jini ala fara da ko sai yazo jini are nan diga na faro faro ga karshe karshe blight nan faro
0: mhm
1: yo kuma from my duguri are jini karare yazo kuma sanna jini na kam suwa ko luwa yazo to ne daga uya kalalle irin gwamnati sai ro wandan lo tafana amma yassun kungura ro ga na wallahi sabun tijani kam na ro fara tautar yimma man na ro wacce ande sun da mena da fara tijani magarin nan ne ba don amna rede fata ba lai ba kam na tinna fanzin diji herja namu su kam na ra buri kam na ade shi da karada kam shi urun da tilatilar wa furaza leje da so sai wa na kota kura gwamnati sunna madina bai ja san mushara fa zai so ja su da su su su su da ko sai shi gwamnati ne gere a mai duburi ma ande tron sen da mai duburi da yana ma randan da an so utu da ra kura kota wallahi nan nan buri bumin kalla na ri ti ka so su ko abdi ma ji a rojin ba karan gure san mushara da shi gwamnati na yi gwamnati an da kwata sunna ai so sunna gwamnati da yau kaman da yanzu ya kan mutanen ba tam jerin ba mun zullar da ya san ba dalin da

0: Wolungana ma wolung nya asungana wolono ma abi fal maududu ro gonyen
1: yo wa awodo u shori kate maududu ro ma gonnati bi fato so side by side pata ku hanben ko zuna ma de sai am tira goja la ni sun ma wo son duba gari da wu sai pata hanin de lei ko zuna de buri la fiya da kara la fiya da sakan roza da ngoro son shararam gana zai da ngoro son shararam gana zai ya kakkari na ro ba na tsara ka roza le ne wobin da andala na ayi dalil lo tin na hanu biyar ba na atu da ji ade ro gwamnati da ya ngel sukku awar gono ro la na mai duburi kilewa sulanga wajin da kuma da na
0: kuma ba mana am suluna kwa ala isi a sunye na moduro go insha Allah
1: adu adu karono wuka ke biya mai dugurin galajin amma wajin do adu yin dim do amma dugurin yaran galajin falma rukun
0: ngira askrin yana nyaro bala Umar Ngomari dare kwaltai andir modusu kana kala murade doni kojo kojo de waltin fasalti kuma kan taukan tawin maretedin da maulan ajiri kure dubagari da roddunot ta mangana maudun su da loktunzi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Na'am.
2: Ba zo ma modu ba kwa yuba ni shagma na jin.
0: Ngila modu modu du?
2: Ba kwa yuba ni shagma na jin.
0: Ngila modu nyakrinyin.
2: Ukutu imbe gulde rita yuba ni shake ko ga da doctor da imlan sai ya imlan sai ba kam don die kada don arma ga ya gulde ya mai
0: imlan isen imlan isen ba imi so isen imi so isen ba
2: kaubi an die yo sai ya ko ga ka ko imlan wa za ya sai ba ad kam don di term ko ga don ba ko
0: misal imga ya isen ba ade drop non ma and the wulumi
2: aja im litirin na so ayin guso sai
0: isen litirin na sai be misallo
2: ah
0: talawa ba
2: ah talawa so ayin ko ruwa kuma o kun yin a sai ya fanda ba
0: talawa da kasuwa anje
2: ah
0: talawa din kasuwa anje
2: ah talawa ba ni shakki kasuwa ba de
0: yo sai kasuwa du
2: litirin na
0: litirin na yo fangi mana misallo yimambe isen ba
2: ah ade kito no hu ibi ama loktula kusien ya ba doctor namba
0: le nya namba la isen ba
2: ah isen ba aslan no dawa doctor engu tuzo doctor ko ya ko ga de yarwan ka ta ado ba mun ko isen ba zud ko za wonday
0: am kuma don digon le nya kam shakuruma ba
2: kam ko ya ko ruma ba ko gon wonde
0: am ga litarin lan ruwa ta madan da la kam ro zen ba
2: kam wazai ba doctor da ba ma yan da wazai yo doctor din yusu ma
0: doctor da falla
2: doctor falli doctor ndi ya kai suna to
0: nda ci da nurses din biya
2: dai
0: yo kuma lokto doctor bai nas mbe
2: ambe
0: labe kripoli tare zakata
2: doctor yi ko da tamin goda tamin do ya le ni me doctor do kam ko yi ma da
0: yo doctor dai kam surin ma da
2: ci
0: da uga din bi
2: ci da uga din bi
0: ngala nyu ras kun yana ai sur modu gwai kurari
2: modu bai kurari bai ni shak
0: bor kurari la gwai kurari
2: bai kurari
0: bor kurari
2: ade
0: nyu ras kun yana
2: ngala
0: nyu ras kun yana modu bor kurari bin shake she modu sukana kula litari bin shake lan assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam babu na tikkelin da wata kalewa
0: kalewa tsilai indu manajin dan bo
3: gala Umar Aisha Mamin manajin wurin gangamare wakil karfa radio karantu
0: Aisha gangamare ya kirnyan ai modu la modu da indi din tulgoni
3: okay modu tikkana ko biya boko ana isa kara amma modu gun wara nan wai kawai da ya karo
0: modu da indi ngo away ba de malo Umar ababotum kamtuna assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: na'am duma na jin dan dom
4: bai mala yari kuma baba gana safar
0: baba gana da
4: abaram
0: abaram dan nan jama
4: ko kuma ba mai
0: ba mana ne abom

0: trobar minúscula.
1: Trobar minúscula, nam. Aí, Mauro, olha, Mauro, onde é que é nosso gotro mania?
0: Ah, Mauro, e aí? Ao canjima aí. Kawanga vai lá, porque eu acho que está ambiente, né? Outro ambiente, né? Na frente, sem nem tirar nem tirar, né? Kamu boleh dicari untuk saya di kata bazar lain terumbu. Ya, Brian. Kan awal jadi jad disaksa ambil karalan jadi kemar bazar nasu. Har siri muka kos suatu serobola dia asu ada. Mai muka ni dah kuda dicari. Anja kejadian jepara.
1: Lenum kamin de goturu.
0: Ah, jenis kamin de barangnya. Awal ba am sayu mar bar rotot pirnye de cero anjero.
1: Lum le tu karado le turo dabkada.
0: Dabkada, ah, dabkada.
1: Ada sayi awdu wano?
0: Yim, kuka omi umasutina.
1: Kuka omi umasutina, naam.
0: Ah, sa omi umasutina kwa wadu wazuna. Yo, adi nangado, gule gule makaranaga, yo kam siluzu nyembu. Manu sati nye, manu sallam, kurum, dadim buni. Yo, am sati nairuza, kani nari fandiyecha, am zari, kiranya na kona rende suna do gori kila dar ne ya karu da bodun na san dana no
1: amma ba ga na abaram nya su guna kazi yi mi sallo nan dia ko lulu le nu man bu indoro le nu wa ula lum le nu kamind kudo duro nan dia da kada nda so mana re
0: man biyer da kada
1: yawa man biyer ne ya da sana fangi
0: a da sana
1: man biyer loro da kada ngawa butur de na
0: ngawa butur ko zuna
1: butur ko zuna man ya le turo da kada da yi kuru kamin da yi karadun kamin da ayin karadun role ya da?
0: Ka san da mara da zana lalu.
1: A wadu wano?
0: Kwar sana lalu a sayi wari yi sayi. Sayi wari yi sayi da diskati muka kriye, muka kamfanin kriye gol soto. Da yi allan, ta wata yawa da an marba da karala. Muka ce su Allahu ya lam. Masa ya ce su Allahu ya lam.
1: Dulu le rimsa diya mabara te tondi. Kamdu man su limbaro wal zana da?
0: Aha, that's so.
1: I deliver so down on Lord.
0: Allahu ya'lam sai ma so jan mai yar sai ma idan nan so.
1: Ne yi ruwai ma gulda ya.
0: A ti ma gulda.
1: Yo kuma ai burunum do ai mani manu.
0: Burun da ne manye ne bu ye ye ne shi ma foro loya. Wanda ya a da noro yo amnin da ke karin ba a fadin da yanda ana yanzu ne nan giya. Akai tallan da mun jiwa.
1: Kuma amma ni inde luwu lenu karadilan manin bi do kundo
0: aha
1: karad kilewa
0: a ayo tawon broman karar kilewa amma ban na so da kauga da wuri tinin diri da yisa mai akurba
1: yo chakwa suruka wuri findi unduren lenu manin bi do din da kuru ala isu na kuru fuye
0: ade
1: do amma an man ne ya faituro ne iruya
0: a rena aje no yana da yau ba din da hade
1: a jire mana amnye amma ngai dro karad man awde wa anu
0: karad man wa anu
1: kur karade miliwa de barma
0: miliwa de barma
1: amma atidin ne lule ru ne man bu idiyo da kurmani
0: aje ba bare ya yau kana yan gudu an da ke jin din da ya sana na tiya
1: amurando so da hab kuwa
0: am kurado hab ta ma hab ne jama yim ta gumna le zina wa chabula ro le ja to bula ro le zi am do dai ne en tilon do taji fili na ran do yero wa ta dai wala
1: nda kan sala ando so den noto zambia wa ad
0: noto zambia kan sala
1: be na ngala dai hafsa sai chairman din dai gumna ro har na zin dai ya wala bana ne rotin yin
0: ngala
1: an dai nation dai lan hapkuya yin
0: ngala lan goro an dai kin ba mai
1: ngala ngala amma nan bana bila abaram sai kuma na ba mai lokacin da yankon latisi din mawdu da inda su ma fallo da yi to ban na yakkar surur landa sai mawdu su tana
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa alaikum assalam
0: muhammad kullo man gomu da dare mai sandare cikin wuri kuma mun da gure
1: muhammad kullo man ya kirnyan mawdu ya kafan da na surur landa su rasutuyan kamero
0: anu
1: radio kamaro
0: kako
1: kuma kam danyele nyogun yimba tokutukuro
0: yowa ndak
1: ba ne umar nguro karshen kwaltai muradu doni kojo kocho awa surkawa den wajin fan mai gana kwasa fitayir taso wala so sun bulai dira Ko joko ma kan tau kan tawe tudin ma har maru lorum sudin ban da mau mau yayi kure kuru dubagari fato fato tamu sorinde awu shima de kalaktu tudu wono
0: yo a go awu na fon gotta kigara kana be yin dono gomnar kire borno yo kasori shida bodi zala din awai de bari wari wata kidaram dono a jasen tashi na abu sai fai guzen da mushi yim din saura bozana janzan kuranzan kreza bul chen kure ka kare ne ra busan maso somo na so ba ga ban kuten lokto shuma ru zumi zumi a gura gura shago shaga na dono masana denum lode ya na shai mai san ma cira bari ada awabi da gol bole ya kudi sabsa ku jan mirada
1: ai dalilo ro kola da
0: won atile kula shuma kula sun gaji shuma da zale so ti yin shuma din tuzai kiri bagin lotana na shago me amarin ko faton suru yaro suruna na do no to no sama sana de na sama so kono za o za na za sama kai na da sa ke ra america la we ma choko pe ma so rin gidala duso bi aba kwai gamna ri zuana ar ba o din di chida ba di zuana sana du dai wa da ya am do no kina za u re ma na sha ko ni la ya da ri to wan ga ri wa da ri choro ya na o choro in ngu sab sab ku den irada dai kurwazo an ubi akor ka ke dai za u dai kwai kiri toro ko lata
1: ngala askrin yana nya mamad kulloma ala bara su ku kala maudu de lan ta wangana shauri hazina nda lam lok lamarar wulti kalakta toro kojo kojo kwe kwe mas tidin ma ade ada tana bi amsa rubu loktu bonum lenum chenum manam bi nimo letum awujin mo leti roya murar rani murar tana da to ndim ba da duba gari kurei de tudon assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nduma na jindan bo
2: bana masa shuar kini ndim bana git
1: bana masa maudu nde ya kallan da so roye ramin
2: a shi kuma na shamile wa le zuna da ma kuma ta tar gwamnati kila kaloye ma farajin na lamba tu ba samaro lamba tu kira amma furanya shagoma tsuro shaka o lamba tu re sizi ko sai ma furaziya tsuro sizi patan dollar tu lo ma tsuro lamba tu hatta le yala riga mi no lo no ma tsuro lamba tu ji ba de nga ga na ka yo anna karo gaptuna da ande ma kula da race
1: nam kuma duba gari da tudo rolo no malamar duro tulu ma ti na kurumi
2: kai da zu kuma da turumi na re kam home tin no lo no ma awalar kidin ba home bar ma sir ina sa lar ne su ti an gubdo la kurum ci duba awe lamba te ko limi duro lamba te kam na sa yo ayur sab ma so ander man
1: nam duba gari kure da har suro fato ne an ta mu har gomu ma wuzen ya
2: wuzen wurin ademai ne na duba gari ga gain home yin ro gina zai empatiya kiri kiri ti go me ma ko zai baro nya ho ko zai ma sa piken nam na din nam milewai baro lo na ko sai ma kanu ba amma ko sa ma sabti bitina
1: ai le tida o shi ma ta fafar ai le tida o shi ma ta kalan ya kudin
2: ko da kam duba gari den kal ambo sai ba den kal sandi klan zar zaza kam dinan zubati ro lo no ma kauka na ro sha so sandi sedi buru shiro kola kam ga tiya jin lo no ma ala isriya fulutin aka unga we radio an man kam la kwa stado ne kuma ka su fiye din narin na asa sai pole sai amma kurun na din buri saladi kila tulden kare suru tulden sai da zuma kala sai zuna
1: dire
2: anda karo ande mandile wande rechiskia de ala ya ta faiji
1: ngila
2: asa ala borono ndile
1: wa isu
2: bana masa shuari kinni ne
1: bana masa nyuru askar yana lokto magon ande ya boto bana masa shuari kindi me shi ala baras ka program dro ga nai a da ji kuru kala maududi edlan a barachin sai hazina lenye to su walk together la la wolten kruto wolti ya faras kram da goye koyen.

0: yɔrɔ sɔrɔ ni nɛn bɛ yen miɛn di nɛn yɔrɔ sɔrɔ ni nɛn bɛ yen passport di sɔrɔ n'a nana dɛ. A ne yɛrɛ
1: dopalin yɛrɛ ɲinini.
0: A ma kuruman si photo sɛt sɔrɔ nka i photo kɔ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ni ma ne yɛrɛ ciw. A ma kuru bayɔrɔ yɛrɛ.
1: Marahaba lo zawalin kutu usko pandemia ndia po ne network de Ghana ta magana masha Allah assalamu alaikum shinye zawalin da kutu zawal paldewa da jarman teriya faldebo no ta magana network de Ghana kutu auro no zuno shi makarata makijawo asbur usku fal tiyu lar fal usku fal tiyu arak sifir aw sifir lar sifir fal udiyu indi sifir lar arak diyu ngobo to gana assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: yawa umara yin ma walti misa
0: ade fantina wa
1: nam pantin kuma re
0: ngala neto din ya gana ndiya wajin
1: ade jin
0: ngala ade da yi bayro kimedian kalfire dian kalcine ramiya miya a kuru sensor da ne ramiya da shi ya fi wande
1: na'am
0: amma shi tempo da shi kristo kimya sanga ya ta riula to are shi ya rendi yo kuru man a wande reza da fallo to ne ramiya miya profanze din sai miyan wishin amma zam da yumin ma yar uwa man gai falfal yumin ma ne ra ya miya sai da dukal gai din
1: ale jire
0: amma re za ka da sai u surorin ishin dai shi ya yar da amma fal yumin ma ne ra miya miya
1: na'am ar kasu for service ku dan da chudu
0: kasu for service
1: kasu da bayro le ni miya
0: a kasu da bayro kamar on duma mana fiska ma san kan ne choro san duma yi mana da choro sai yan mu kon duma mu kon ko na bayro da
1: am so dia suma kwalzana kuma andi ajezen
0: suma kwalzana ajezen ya wa ku ai so ku lamar ngaje na da awuna
1: dire
0: a yana ta ka sun da gambore ra ya kuma rashin dai a shi a drop dai shi drone no ata no kuma gilla ma har shi dinai ra a dukin din no ko won
1: nam drone na
0: eh maga na drone ga yi shi a wasu lankin da ku zai drone biya no ata da
1: drone dead
0: strong kere gila mare shi ne ra dukin ne luko won eh ya bugin gola so din mare amma ngai kin da wata dukka gana din zuna mare dukin ne rasa da din amma kuro shi gana ba bana tin ga su da suna ma shi ngai zanan gire ne kure in bai kama lazaya so da rosta kin kam sai sakin mare shi ne ra dumi wuri yo a wonde roba roba nje be karza ngai ci sa ko ko sai mare sha ku gana zai alama ta tunure ku sai na yu kana are yin da naira dolarin yaro amma ku naira to sha ku ko won
1: na'am
0: shi a lita yar nji gojin
1: a
0: amma yo lita yar din mi wona be shi gana shin gana dolin be shi karza cikin ngai sa ko ko suran sa cikin mare shi naira to sha kan arakin shi din ayo amma kuru a roba ji da shi kiran na 20% mare cikin ya inda shi kiriya inda shi mare amne boki ko kati ro shi mangu sura fa da tinga na duno mare shi shi kimi amare dun din ya run amma shi kiriya mare naira duya to ayo kuru roba da shi waro sadin ma da shi kiran 20 shi ya saurin mare shi yar tulo
1: jire
0: ayo amma kuro shi gwaro sadin man dai shi na kalmayin dai san a wannan sadin dai dan kulan sadin dai shi rakri sai na shi ne ra dunji yo kuro a ro jerkan dai iri jerka moy moy ay are shi birin du sarma are ne ra du engineer gun amma ngai kin da yom pun na mama are shi ne ra du di rasha sadin
1: ngala nyu ras kinya na
0: amma kuro kuro ware shi sha ne ra du ya kuro sha sadin shi din ma da
1: ngala askrinya na nyu
0: ngala ala ndo rakke
1: da kulli amin ya rabbal alamin umar habib ala ras kuro andiro taman kariya ka dai gulsana ala kasadiro kasada sira assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: na mun ajin
2: fatima gura kun gura ko
1: fatima nya kirnin ai taman
2: taman kariya ka zo ya ala ndo rakke
1: da amin ya rabbi
2: Fulawa du indiro ne ramiya ba shakare irin gurin din.
1: Na'am, suron gurin nan gurayin.
2: Suron gurin kan garma kaso da harin kullun suron.
1: Du indiro?
2: Miya ba.
1: Miya ba.

0: doen yerlari.
1: Talia fringena lerikin naira yer indi indiro talia ngai mokweri.
0: Kade idi ngila mad malabi ngai kade kasulu.
1: Kade ngila re. Sima duin indiro miabari.
0: Duin indiro miabari, nam.
1: Ngele ya talia yer mingi indiro leida salamokie.
0: Iyo, wa.
1: Akuru, awo, jenka pakusku sari yu kena vikante.
0: Si,
1: naira dufel ngurun diren.
0: Kade ya?
1: Kade
0: idi dufel.
1: Sulum
0: sulum mama do falin yar arakan
1: sulum bama bul fogd
0: yoyo pangi yoyo
1: dai omo kurma bi ba yar di warin gurun dirin yar di an tana tsara Allah
0: ya rafi ugana za
1: ga na mari rafi aka na za yar ne tsaka akai ra'ayi su zana kirma kori kirma ne rafiyo burin na fi haka su fidiyo san yi yi ne
0: amma ta mandu matura labi a jiri ga yi ninga kasu su rufa ngurai ma di
1: a kasu da man tura na rafi
0: gana tura na kasu da man
1: kasu da man gana tura na
0: yo allo kuma da utura kasu din la kori
1: kori inda biya zai da kwalido fiyo gana za a yi za a zai ai zura fiyo ya fi
0: yawa arima wadai wata da kuma
1: ba amma kirma kwaliro ne zal ya rusa zara yi zafin dibin di zara ya digi amma piu piu ya zara ya kasu ne
0: sai biya gana da ya sai goza gana zai
1: are kuma ran mu sa zara ya biya u pollo piu ira da kasala yar biya din tun di zara ya da na
0: are ala kasu
1: gana ma da ya kan ba
0: kuma utura na da dani manya fanye ruwa a utura na kamla ya ndiro kulsa da utura
1: andira umara abise kwali omo kurari hiriza ya gulze
0: nda aitiraro
1: aare kurukori aare ya ino manu nyende raya nade ya nye
0: rao wa maro de nekima kori de rao au rao wea se kwa gana ze wano
1: kira kuro chore she
0: chanda wado
1: mana
0: zao nukutu zina ya patima musko fondimi ya waltine buone assalamu alaikum Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Naam, ndo mana jindan bo.
2: Babu ni chijani.
0: Naam.
2: Abba bula jakana.
0: Abba nda jakana.
2: Bula jakana da.
0: Naam, nda jakana wako.
2: Ya, kiliya sile babu ni chijani.
0: Ayi, tamano.
2: Taman kiliya kasu ya. Awo, ngalo puna ja bula jakana ja wa jakana ze darafa usina wa njire nunu mbaru wajimba. Dara wutina ngalo burno jare da kade video wa wan di ba so balba nera du video ya ko sanji so bika falla tana
0: du video indi so ya kan tira la furlo to
2: a tira gulin na tangawa e video man video e bika nera du indi ma ya ko balba
0: gina tana nam
2: a kwa shi kwa bullo wala ma bullo shi ya ko no bika falla tana kuma so akai tira bika arum mar arum arum arum bu Ulande fulawa mbe hiza mbe made ko fulawa ita. Kire finni ni so tsalla cara bika.
0: Finni din.
2: A finni ni so tsalla cara.
0: Ade awdo shwalde.
2: A shwalge ni fiya shwalla gana la ko zuna.
0: Yo shwalla ta ta finni din na.
2: A ta ta ni ani awo zakati bi to masara ni akwai da tembu da jare. Bara jare shilan fa da tem.
0: Ade jire.
2: Kuma zo shi borna ji azaka fulawa mama dufa ne ramen tuna sai sallai.
0: Dufa ne ramen tuna.
2: A du fa nyam chunna
0: dire.
2: Kuma zo na shaji da shinkafa ne ce yema shinkafa kan ni mari bulgana buzuna inde na ni na du fa ne ra yar yakka dan da tamir. Du fa yar yakka. Kuma zo magi yar ya magi sai miya so da shi na du fa yar wace. Kuma zo yake amince be amince da wallahi ma ni ra yar la lar salan ja kanazi.
0: Ni tirai kare de.
2: A kare de kam ga in audna de tira kuma zo shinkafa gidi kan nima da yare bula ngai awa bula kirna mi shi na da tsuru ashe mi haddu fi aka ne rayar wale kuma ne haddu fi ya tulu so ana kun so wannan
0: ai wazo wana
2: a ba wani ci gani kullu da shinkafa da aka da shi za wani kuma
0: da lamar kuma kamula ya omo suna da omo yar da wale yar jon fino sanan na shan don dawo
2: na shan ne yaro kuma na shan ne non
0: Ababa kwenu zoole mkutuza. Musika fanjiwa watu ni andiabuone. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wa
3: alaikum salam.
0: Na'am, Umar Habib.
3: Ba mun tsane an ga kore waza kul zawo da tsu nya rai.
0: Aya, waza kul da ya tsareya kuna goza gana zai indi kija.
3: Ya da buri kalo babu min da dai.
0: Dawari gare sai mana.
3: Ai dawari zo a wuce ba mu jin bare.
0: Ndugul buron biyawa.
3: Kalo da sa sai ndi.
0: Anon gana dai da buron biyawa kore.
3: Ah buron ba da daddawa fa da ndi.
0: Yo.
3: Adai.
0: And the horse cromade, I'm so don't niske materish Maria Odinga, and then I'm so don't niske.
3: Wala and the summer niske, the money Allah, the niske.
0: I mean, I'm here.
3: The machine at Kapula, I will donate. Nakapula, I will donate, Sala, the Camaro, Kapun de Dombore, and Era, who in the Wawana, Dupa Linger Arakin.
0: Dupa Linger Arakin. Kade in Gilaman,
3: Kade in Gilaman, I would one era do two year one, a boar, but a do two year can do things.
0: Yodu ndira mi aba ono ryangu rozani apati mai.
3: Kamaro a saula mbe mera dunjira sa dajini mbe wallahi. Turunguro.
0: Ya ai waza.
3: A biariwa re sha bia kam turunguro kambun masara na ga kula wa tira ne sefa.
0: Kuma fulawa dia kuma faida tun zauro tirana.
3: A tirana yo a shilan bulin me sai
0: a auka da shilan sai auka da.
3: Shuri ya dia ngo. Kuma ngo shuri ya dia bonzo. Mera du fitulo. A obro na kinera do fis ku do fis ku tinur de mo lono ya ma hade ay kamaron go kasu ne gamba dan sa kare ne ra do indin ayar hu kuma na la do indin yar ya kinten awala ade ay na la kamaro do indin yar ko ay sala din de ya bu turbe do indin awana a do ya kare sala din da ce da ala ndiron sefu
0: amin ya rabbi
3: gara kare
0: amin ya rabbal alamin ras kin yana assalamu alaikum assalamu alaikum Nam.
2: Abba na wasu kin yin dimi wasu.
0: Ngila abba wushe.
2: Kuma suro kamu ne guzan omoren jiba yer ni fina sa dan tana de.
0: Yer run fino sa le. Yer dion fino.
2: Ah, shila mina yer ni fino sa dan tana de.
0: Ah.
2: Kuma zo kira ni wannan amin ne ra yer ni ni mi wono na mushi. Shido in kuma yer ni fino sa dan ade. Kila nera yer injirin nyon nyon awa follo ko na mo kala yer injirin yer ni nyon awa ko nera du mi yer tura sa lai
0: ade
2: te fi usoro nyon ko follo ko kala yer injirin nyon nyon ko yer ni fi no de nera video hero no fon no ni mi wa shi tutto wala ma shi kuma yer de fi no gudna kuma zo shi ma nera yer de fi fi no class a jero shi ma wa shi na mo shi ma kuma zo kirin da be kirin nera awa kirin nera mi ara kuma nera miyan fi no na la miyan ta kun sallan de kuma zo kala fullo zo kala nera kala fullo zo kala namo nera miyaro a gana biya nera miyan nyonya sai nera miyaro a la gana gana miyaro da la gana gana ko shi kuma nera miyan fi so a wasu sallai mari kirin nera miyaro da kuma shi fi wa ne be mutala ka ko sallai mari shi da wa fullo zo kala nera fi
0: ba ba da su kuna rolo na ma kwalidin gana wala wala tirana
2: Ah, tell us, Kangoy, Omore, Biba, with another. Surore, I jump corner to see and never do school here in their do school near Amiara. Nera, Baba, and never do you on the Lago Lagana, California.
0: Yo, find you, Kamanaga.
2: Ah, you qua, she qua me, and the one on Amiara, I'm going to Rajan, and never do to do a canera on the other, Kamanera do school here, Joe, all on a quality. She come up, you are also Duga Kerol.
0: Get asking you, and you're over. Ai dabba a bakam da amsa da zoro gudun zare assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: na'am
4: zarwallo
0: kalewa de
4: yasi dai
0: ndun dan bom
4: baba murgo ke taballa ya gozo
0: baba gozo gonje zamala ya nan da bom ai taman kare akasuye
4: ah yo gonnan gare ka rumina kare ka taman ka fi yare ya ko alama ku
0: ai so le alama ku to
4: yo ku musu are bare siriya kaman garo go to na so a kunde ko son bare siri ma kare ha fiya kaman garo je inda ni an ga ro am ku ya karan du gaiman la tare a ngone ma go gai ku kiro la hisa I don't go caral la jungle ya jar kira.
0: Nam. da Allah kaskeze
4: amin
0: a askan
4: na da gongolo ngalo da dore ne kidara babe war alam mai asare ka tafakoza
0: amin ya rabbi askan yana nyoro Allah ka tafakoza Dr. Bari da kala so duna landaji bare Daniel wanti da assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta man dabba gulina ta man da duri ku yi mbe
0: duri ku yi yawa
3: dabba da man
0: ai rolo no
3: duri ku yi are kamar so na bin tsen a naira dubal shi brother mawo ya kaje su no wa dan mali amma shin gul ko dan mali naira dubal ne yar wa amma kuro kambun za da shi ne suke su na bro dubal ne yar on shakar ya makama naira dubal ne yar ya tsen
0: na'am
3: gara shi da kan to da su da roza sai da faida
0: ni ai mana laye da zoro zuni min da Umar Habib
3: ayo ma yo gara da mana laye are
0: laye sai ni ku yi da cho so roza ni min
3: ayo kam kawan kam la su da sana fa na ma ku ro fa da sura mariya
0: a bika bo da na soro na rafani ya
3: ayo da inda sai ya da da raka fi dan kuma ma ya ma wanti ko zuna idai kuma langen gararo la langen gararo duri kurra baka so sai yalla shi yayi baka ganin arabara su romiya da shi sai halin da wange sai yoko ya shura kam da naira duyar larin ciwon da kai wanga yono
0: yo a dunon da kakal koruwa
3: wai sai ta ai sala ya rutse no ko a am cho sai mu jero salin man da yono
0: a dai jire do be a wadan ngai kam duno gane rasul la sidin sidin sidin sidin da dictatoria bul burnia bul
3: burnia sudan ne be sauran nan be dikan gari ba maru na tsira zu kora ma shiri duyar tulurin ciwon na kilo da wala
0: yo burnia buladia ya dada ya gartiya kam so wani ya wala rasa rakton da sidin man biya da
3: fa amma amma hadi ma hadi kamar majir la ayala be sinan be wuro a shi sho manum da kan ne koran ne ye manum kolonya moda shi ma dimi nan galaro da dia yi shin da kuma mai hoton shi mai sunna ne
0: a da nan
3: ya da kam kana
0: a da nan zage
3: zan ji ta da insha Allah a dira ka ce jin galaro da rakke
0: a da nan zage ya da ku assalamu
3: alaikum wa alaikum salam
0: na'am duma na jin dan bo
3: abba na wata kin ya kin
0: abba wushe
3: baban shi jani dika are awa kasu bulande mare dikar kam la ci so nan guba
0: yin duso tuna
3: a wasu kana da dikar sai da sauki a san duso kana ne
0: are kuma au dai amso dai fan ziyara kana da wani amso da zauro ya za fan miya chotto au wa za ko zai ka su kuma ja kana are motor da kuru miya lenin yumi su
3: okay kuma zo da dikar nan muna da andiya la gurshe tuni are andiya la gurshe tuni annan kabu
0: kuma an buladiya da karuna nan birne da ko zanar da lolo
3: wanda na dikar faru da gamdo la ngu ke sai zama ba dinon da kakkalla
0: Allah yo kinin ga buladiya ko ya lando amma am yero ya biya atilin wallahi zai uzuna sabiya le za sandi a duyar rutu a rakaso le za fanzaya ga zai san nafsi yo a dinon ka kalbe ya
3: dinon kuma da su jiri kain su jiri dimi su mambera
0: be mana da su mambera direct to me
3: go direct to me
0: do so direct to
3: me direct to me
0: aje jiri
3: yo dika yo da kan tu ma ba wanda
0: ngila ar ma man am ja kana da rashi da ya
3: dika nan ngana am sai sana da ko sai ma gudu da sa da chosan da ala don ya ke je wo nan ngana da kada da chosan da rufa
0: ngila ar ma matin andiro ta man diko dai ka la rafa bariya
3: yangala ba wani ke
0: da ngila screen yana yana ngida masha Allah karun to ta man kare ka su yin darasul kalabi ta fi sku no dawo assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ba wani tujani ya da bulanin ko kuma kayin yum sura birne rogonin ku ne kamawa duriya mai nya ko zan badiya
0: a adam wai dai mana adam dalilo waljin badiya
3: ayi a wasu kana da buladiya da lamyin za ba ya kanye ya dalle ta su ya sai lamyin za ba
0: bulatin do lamyin za gulu kurma
3: ku bulin kullor sabulin gwana lando ne ka babun dal au kan yi kudin ya kasasai
0: ajab ai sadin nim kam mun ma nim ya kudin gana
3: da shi wajen gana da amma kala la duwa bar gara zaman le zanya
0: ba ginya kuma la mana ya mana tin
3: ba duro kuma dimin gai ta maso amma kan yi so dal so ribula da duwa da nan bi amma birni da awa non ma shi jiri kazi don na sha man biye so ga ina sha fato haya so shingu so shi ma ya ta
0: yamba da karu da daga zufa ni ya Umar Habib
5: yo da ya da idan Allah da
0: suloye wanda sulenye
5: a suloye ne na tudro amma waya malenye waya ne radu kada yu ya
0: adan
5: yu ya ba
0: adan mana do
5: Allah da rakkeje
0: amin
5: Allah da rakkeje
0: ya dikin dukul mi Allah ya banajin
5: ya awrun mu kwaro kamfo da sori ma biya we duwa en kamai awla bi awlo ya dira kala nyana har ma yan jisan so don ya ko
0: ade jira jama ada Allah nan karo awdi mina Allah ya banajin da ta Allah nan karo
5: gidi mu
0: da da Allah nyan nga ma kuljin
5: ngana ala andera kiste
0: askun yana nyiro ndara son kilometer fiskus kun no da uwa filansi epemelan taman kare kasu ya assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma na jindan mu
6: umai sali ngoro kate koloma mai mara
0: ba ai sali nya kirnyen taman kare kasu ya ayen kara
6: ah tare kamo kasu ya uri atari ya kamo kare kasu ya taman dai ma korke fanda kana ba amma ya mun habibi mana dal do atiyo sawala so tunna kamaya wale ma ha ga ala na kar dani ya ate rukun ni ar ki sawgari hoye ba wala no
0: yewa
6: agari hoye ra ar ga dal do ani me layar layar ma
0: layar ma darajan zamala
6: tawe ta tin ban ma kai chato frank lo nu mara ni al layar ma is layar ga ro wanjin ya
0: ade jire
6: layar ala guzuna kar ga wala ai guzuna do ani do atin ami ami ta fa pa sawala so ar na karo kuri ba so chato gulum kolmiya dai kwa ogere fairo wono
0: no ngira bai sa le shin ma biya mana anu mana raro
6: ngala dai
0: kira askan yana nyiro da jikratu andi abu sono ba waktu boro chazinda ba to dere gonyan assalamu alaikum
7: ba wani ci jane
0: na'am
7: abba bala ga kana wata kini ne ya kime
0: ba ba doctor sai na kasar ne
7: yo kuma zo ba ne umar habibi kuma zo jimi ngiraro ne ra duyan larin fitru na wai gozuna re kuma so yero an kangu kam shima da juya duwa zo ga kangu duwa din bako din aw kuma an juya rektin
0: dire
7: aha we dal wazana kallama wazana dukshi ga aw juya kuma juya rektin aw an juya rektin ma duwa
0: kila askin yana baba lokta chezen boro chezena telan yana dira askin yana kala kasudin doilan ndarason nin fara skram taman kare kasu ya da amsa don niske mata da shima hankan zata aje su an bane ko zafa nuwa Udo ni nendiro paraskranda dawa njiku cheta gari kena abu nutrijani kondua nendia pacaranyan kapsuna nendia suanilea.

0: da kalza a wadin murari tana da tirin
1: biliyon findin yakan dola ila euro ya ce shi nisa mana zana din da a wade rumiya kunguna hari gwamnati faransa ila gisuli kunguna hari surodin biliyon yau miyan luko dionari san maso company alan ishin da yake kafsuna biliyon lari yare africa ladda africa din da isolin company adon faransa iso kama faransa iso arunya atima ala iman yuwa klan zairu ima isa awla angla africa na karosadin na pao dalin zuri futu do uranium misalo uranium away niger saladina niger sendia dozana din uranium do bron dala indila dala ya klan kilogram na chosho indi sai dozana iso na niger kunan sendi masaladin sa barzana dala dala findi ni biso findi ya kansoro saladin annan karo a wadai faransa yoro nyazina hari ala iman faida klanze na kawaya faida afrika ina karo a wadai sudi si klanam yana lan a wadai tilin a jiri kuri naptu faransa lada afrika lan wa jin adero wudu isu kwason wata wadai bari zai adero lejin mutumangana surodin ala iman awla amdo africa rofaida jinna dinno tumagi dinno wolono ma ai amdo kure sai asono cin da sai Allah da zan ba timaro awodo in amari mana zana ma hari ka tubi an jijana kunnu mai isu ai timaro wajin ba arero worukin
0: ngila zoro bana muraji da shamu iskin tana sakar ma shi jiri kuma kawo bana ngai 8 gultin ma alitiya kawa ka daro sarrafsa fasal za Allah ndone awodo in gafsuna da jami soro isu faidajin abi lar da soro faidajin bana so da amma kursha tungo partnership tana da putiye da rolo mar shimaru waljin norumin atide sai kazaftu fasal tiyarwa
2: kuna da aka yar sai cibar sauda sai ma futu da 30 gultin
0: suka so gai
2: na shangero a sai yamdullar da kuna saura kaso gai na shangero agriculture kaso gai security kaso gai on gai akero sendima ya sen kurna da kuna da gai no so awa ed gulde adiro amma partnership bari gai kaso na da sai ka ludi win dan dai suron luwa ga soye amma sun ya suru amma on din sai kuna la diro culture suron baro mu jin ba ni kuma mana wani ta ma so na su dewa da baba a piba mu jin ba kuma limando sirin kula da sotoru aw laza sari finish guto sari tamuza sauri guzai ni nafsu ne ba ma mun jimba yau tafi soro nafsu ne wai lamar kuna nafsu ne wai roto yai kusu soro mun jimba shi ne kan bo soro da sai ni kan zai security ba mara sai inde sai mun jimba annan ka soro hanga gana wuri ma sai soro kuna din na sakin ne na shani aure tuma zana da su dinno kuna da sakin
0: sai tulam na sarin kurma mara zain adai amdin kurma france do awa kadda wazu sornar ta sasati za kwalza sho
2: le zan kuma ro aure wajin sorin arman sai nan jira so kuma na raga so kuma harka sai na ya kasara sarin awa za shi lamai tana sai shi ne ba ne radiya ru da na doktoran biya ru ya mana furti ne ya ru kan laron ya dia hatta hantara ngai ngai tiya sai ya ru kan laron min gala sai na buror ma fowa kolori za awa da labun sakari na ma central bank zaso a wannan aizo shiro shiron dukkata paris on dukkata a bisa zo ana garu putiro collecting gujai mon jin sendiro war go so buri ba gujai mon jin fa awdo kasu ya lamar do isi ai kaso ri putiro zai yakin gujai mon jin amma ku ya musamman no dia kasu da ler dada matar chulo ana karo dai awa lokuran no shi lamar international relations ya trend and transformation put unfolding event ar put sirin da sai turiya amma putiro kuma furan shin musulun zu kasu matar chulo na hari Mm. Da yake tinu sai yau da rano ma nuno da furi shi ka ji jin ba.
0: Awa ku da
2: ne kam da tira faida jin.
0: Ko mi yayin na sham duman karako baran mu da aji mana da ne kirma kuse. Tanaso sakudin sandilar darin Africa ade lambin zafi le zana putu kusun ja lardarin Africa ade sandiya zuksuna lan. Tanaso shi kuralar Nigeria Kwabol Ahmed Tinubu bai yanzu na kula kusun ja da ta yi da zilar darin Africa aro kaziya misal su a tina kusu da ne tina su eklan gile ni shi kusu ba ma rasu lardarin Africa arkanin ganza gozu lejin ba ta naso kurungo kuna kwa miya zar ikwai zana mana don shi nan zan ba ma kusu ma maza sadin sai
2: awwa na da shi da rima kurbi da rima garti ma kusu ma lan ba sa ni kala ma gone biya kinta wasun biya kun sabti kun sabti kun sabti ma kusu ya kuru kusun ji are shar sami da rezon shar sami kam ne kullu suna ayun zubai ni mai ka gino wannan zo matar ne mai shukuru ka su wai sinin kuna ga sho tara san bin kuna ya rubu a wangai gori ma wangai rai sinin wagon kudu amma economy da mutular da yadi kusulan gartin ba wace ishe drawing board nan ne sro blind sro local

0: tundo so tusuru uso andi akruntro kama me ale andi afella paras kram doni ndu klawe shidoni mau mau la lokto adi kakalilan ishin matro andi asuduna andi awosano dalila lais kafaras kram da klaw waktu yalan badi nyenye ama njimdo kwa sumuruna chinzikari romo oh man man jesa uso kishoro
1: wala leye
0: asuru faras kram andi dilan beji muskai kamramin
2: Muhammad Kamsalim
0: nam
2: wa Mustafa Tijani
0: nam
1: Malam Sheikh Gangamari
0: Man Sheikh Gangamari so faras kram dole ke joro ta bangana lokto Alan Rashid ya ndie kama kwa aduri chiteburi mi ma kama da faras kram dinga on kolzi sandu radio zai furo sa kan nafsana faras kram ada karantro da ji lokto ba nawara so faras kram dia dole ga yan karantu ada doni faras kram dia dilan koro ambe sadiku so to aje suro fato yi nafsana ma die zapsen loktu zati an ndi fato yi de rutu yi da ji loktu ba nabaro koronde fal fal fal le sandi men indin
2: no
0: da ji ndaso yi am de fato yi de gozeya da ji kurawo gapsana da am fato am de na de gozeya am fato nta sunai da ji suro lan koron za so be jiro lono ma tamin ndaso nduran boy nyono man kamsul ma walwala
2: man
0: shek
1: nam
0: man shek gangamari
1: nam
0: man shek kinda men jikin
1: koro kindawo sai ndawo
0: sai mendi
1: mendi dare kin menin indin mar gore
0: ini men dawa komi
1: kan awol me magi
2: me jira barran
1: ka e
2: buru ni
1: sana ai dia kwane da tura me
0: jindere waro ha yengo ko rede kin
1: men indin
0: men indin me da awu bul sana da fanye
1: aha
0: daji alla ndokuru jawon du chimin jenyen kam la ro du su shi daji to wala awa aja waja bada ku da kalabe dina limjiano gare gabci yono
1: dinalim ja
0: gare gabci na mana da tumonion dinalim ja gare gabci yono
2: ya
1: dinalim ja taur gare gabci mo turam
0: zon gare de har
1: male dinalim ja gare gabci shi ma tama turam zo
0: shi tama turam zo mana gare bi
1: har ma yo hari kwalle hari har bulan zare kana
0: yo mana da tumoturam zube ba masa ai
2: tiyalin ja gare gabci
0: ari fantina shar ma nuwa ta ya
2: na ta
0: furu
2: huwaru wai no tiyawa ilma surun zakara tiyalin ja
0: gare gabci
2: biya kafi gabsuna ne ma ya
0: gabsuna ne ma dai kafi ari mere kapsulu
2: ha la kora ma kapsulu jure yana da gore gore
3: a wo koro rare wai no ngana da biya jinalim jiya
1: gare
3: kwa mana ndire gare gabci
1: aha
0: ari fantun
3: a dai shadu ma
1: ari fantun yo
0: chiduru aula ga da gina tambi
1: yo
0: zan ya da am fato kullin
3: a da gunda zan
1: zan ne andiro
0: a uru kan manzu dai jawab rocina are kamra mai nafcin wani mai nafcin nun
3: gare bune dai
0: ha a
3: mana jire
2: a jire kara da jire kam
0: kam zulmai
3: are irma
2: are irma
0: kamra mai nafcin
1: wani
0: mai nafcin dinalim ja gare gabci ai nyari don duwa ndiyar nyari jicin
3: a limzina nan karan dan na gare da kaskala wa mulan
0: nyi ko nyari be ide nyari be ko ayman
3: wonderful
0: nyari be
2: nyari da ba wani hutuno tin yar dinalim ja gare gabci
0: kamra mai nafcin kam wa kan gani ron da wuyo ba kan gani ko yero
2: kamra mai nafcin war mai nafcin at haya arwa mana zuro amma nyari surore ma hatu
1: amra mai namjin wal mai namjin
2: ya nyari ba ta mazuna ya ragare be
0: amma na da suron mana ya kan ngane koyo kala kime misal longo kama da kujiro arde dinai arde zantiya arde inzar arde maro naro na zuna ro lono ma kama na rawa so ko zule zai yin wajin ba are are nyari da mordiyo
1: are
0: akawon dinalim ja gare gabci kamra mai nafcin kam wan mai are
3: ya om da naro nazo
0: are ya naro nazo yo
2: grim da bune ya are din da gaji ko da ko zana
0: are jiro are marado eh da ba ma sa nyiro akwai ba ma sa rukwai ba ma sa kin da menje
2: mashak menji ne gozo
0: mashak menji
2: da waro kin ya kai mishe
0: kin ya kai me ya yo koro de kinya kime dai malmane kasa da kasa da kuduro zaka da zuzara
2: yawa
0: kam kam lan suri ba ono mana de temoni ono
2: kam lan suri ba ono are bultu kelenjezo
0: bultu kelenjezo ro ro are ge jawo
2: are ge jawo
0: do are ge jawo do kamlan suri ba ono mana da to mo
2: Muhammad
0: Kamsulo
3: awno ni mi no ngi ngultuma reta elbu
1: ay la wuri mai no ngi
0: faje ga la am ko tere zo kanye
1: ah wuri mai no ngi
0: la ko le
2: da na jam yo sha ngala kuare boboro gulmare deor to gerne
0: a deor a jemi so mare
3: bravo zina
0: malma kura roza zu zai fato la nabsa kristai ne ai
2: a kristai
0: yo kudu tada e kolte kame kolti kam rashidi ma kolti
2: narason kam krinzo ajbare
0: zame na la koyen
1: zame
0: la ko le nan fotero
1: a zame
0: wada duk zame cinye ni de ak dai korokinda me je
2: oda
0: Muhammad Kamsulo
3: kai burai mai yanda da wudu kin awul mi ba
0: yo ni de kin awul mi amana
3: nam
0: kin awul mi de dingo koro dina tura duno
3: diata ma kujo
0: yo na fa ne diata ma kujo ni de kamilo zam diata ma kujo an ma awro da su zanau dina tura de diata ai de nyari mana de
1: skapsha ada male
3: dina tura da diata ma kujo ar ah tura de kamaro bog ngai kollata do diata ma kujo
0: ah
3: dina dia ngai do makujo
0: dina dia ngai makujo
3: dina da da ya masa bayan da tamane
2: bayan are kuma shi tura ya maka kalmare dina da ta makujo kul tare kuma ni waje konga rashin yare marma china aro yalti mi tura yalti mi da kam kon mi are mare Allah no da awan gaje su har ma disuro
0: yo nalal kum na ma ho ne ro bantu mi yalti mi bogdi mi yalti mi nai shi ma kin gado an ma kin gado an ga na ma lawa ya gul jada bare aurul mi ala no zu aba sha kala zai ma jin gulde
2: are ha
0: shar bogti mi gurti na le za an zula ro nan zula na wala ro so ni da adama ta dina
2: tura
0: de
2: dia
0: ta makujo Muhammad Kamsulo nyidi kakallo zamu wa Muhammad Kamsulo modaji
1: ngali ni afarzo shiru faldu ko ngali
0: kai wure yayi
1: wure yayi wure ma tallo ko ya
0: daji kuro ko yin man shek
1: na'am
0: kinda men je
1: kware kiryan sire ko ko kinin dimi da wure she hade
3: wane zo bi
1: har bare
0: yo
1: kare kinin dimi da
0: mana de tamone she
1: yawa
0: awo ajab kata yakuno mana da tamone awo ajab kata yakuno
1: awo ajab kata yak
0: awo ajab kata yak
1: ajab kata sori yak na mangay nu kadana lai ajab kata yak
0: man shek
1: na
0: awo ajab kata yak
1: mamat
0: Dure shem bulai shi
1: kanda anje gina
0: kanda shi
1: are are chato are ka kalnya
0: uje are ka kashi
1: are
0: ba masa za mun ba
2: zami jeremiya rike
0: jerewa
2: au ajab kata yakar kwa kamu yakangurewa zon
0: uje
1: Are Ya cikil zan maka kallo.
2: Ya manum kurimi yayi.
0: Cikil zan an man zo mutu zo yayi.
2: Cikil yayi ba kirza shar ajib barma. Harma yo. Manum kurimi yayi suru sai yakkana kamna nyanguro zai imani ba jin bai. Yiro hazu ga yana ci
1: amma ya ko so.
2: Ya ajib kata akriwa.
0: Ajib kata yake. Ni guwadai.
2: Ha no di.
0: Muhammad?
3: Nam.
0: Wara la. Awon la di sinare cha.
3: Aula ambe suron.
0: Aja waka. Aula ambe. Ba masa?
2: No.
0: Korokan mazamu ma.
2: Are.
0: Kanum da.
2: Da woro ka duwi mi she.
0: Kanumi ma jigin? To mana da shekuru pet. Mhm. Awa ji yono bula klewa masaran min. Mhm. Kare farero luran gozaon. Mana da surul lan nyari be yon.
2: Nyari be yi.
0: Ai nyari ro.
1: Kare farero luran
0: gozaon. Kare farero luran gozaon.
2: Mara ba ya mara da tamazina.
0: Mhm.
2: Nyari ya maji kuma.
0: Nyari da kuma.
2: Yo kare farero luran goza.
0: Mhm.
2: Ba sha bula am jokoya.
0: Yo.
2: Are ya?
0: Kame kare pare ron botar ne jokku ha awa jidi
2: awa la be ya
0: ande
2: welcome to the
1: korare korin gado korasare koran da ko yare
0: awa jiyo bula klewa masaran min kare fare ron luran goza ai dalil wai
3: fare zam nu goda mai
0: ta fare dia ai wai amma ne ba ma zaula bula shi annim jokku ba bula dun
2: Ah, in jokuru ba.
0: Duun ba?
2: Duun du du ni min. Boro do ni mere. Ko ja ko jar do ni mi.
1: Kamla kamzula a wazana bajin ba zanzuna la.
0: A je wa kada. Aula ambe. Da ka tu soro ko luye.
1: Yo da har ko.
0: A poli kiru tu soro ko. Daga ni man an da fifir za fanye. Ah, me mal man ni fatan da kata.
2: Aha.
0: Ndiya e ro tu so ni gaya. Ah,
2: da kiru. Ka kamaro dai. Da wurta da sana sai le kada na kada dai. Sai za fa bai da.
0: Muhammad Kamsilim.
3: Nam.
0: Kinda men je
3: kinya kimi ure
0: kinya kimi ya
2: kinya kimi zamu
0: kinya kimi zamu ma
3: ya kimi ya shin yiru ko bi kada
1: ha ya kimi
0: ya kimi zamu
1: ya kimi zamu na
3: ara kimi ure
1: ya kimi
0: ara kimi she mana data mo ne ona kaman zie nyen ni mi anyata bumin nyen ni meano nyata bumin nono mana da tamuturum zube ai tamuturum zo
3: nyen ni me nyata bumin azallimi ai
0: dumban nyen ni me nyata sha bumin nono mana da tamu nono
3: nyen ni me nyata bumin
0: lai gon ma dai gaidin
2: a goza dai
3: azallimi kurulan garimin
0: wuje
2: kana shi
0: mar kazal
3: azallimi
0: kurulan garimin ai nyari zo
3: ade nyanna mama nyata lumma bumin amama azallimiya gris gris da kurulan gris
0: da kin ngande koy ragunimiya
3: ade da makamaro ade da
1: azalza
3: kamaro liman fanda kayin bu ade fanda kayin bu awon tamma da ma awon tamma da ma chatto yar mi rotum na mai
0: nyakama awon ran fandi mi
1: ade insha
0: Allah kaliwa silailat
3: ade
0: awla nyima yarim dangailan ga am luma lazo mai lai sita gomzina lazo do
2: lai fandi mi ngulti mi
0: yawa namu mama anu amde hangal man fandi mi no no sai da yene ndiro askanye na loktu da gonu isu nindiri do kanuri nan karo first grab ado ruptu duro rashidi ne be fatulan kamaro an yana sana karin zai ne yambe kamwa tada nduman ga won koti tada nya askrin yana da yi lenye tusulan woltiya da kur wote goye koye
2: ngira
0: ngira

0: gila mashallah wakratu kama andia karantaro bate molo no ma para scrap doni nduklawe ndaraso kilomita pesko uskunu da uwa filanzi epi mela numa kanto punu tijani kondo wane ndiro para scrap da itaget kichin suru bolbol ndi para scrap ndi lan manshak nguro ganga marembe alema bama sa tija yembe dajukuru Muhammad Kamsuli mbeji taitanye na jiro askrin yana dajukuru ngawa de lan koro ande fal falle men loko indin la hazab kata la hazafi la ikr turo ko le manshek
1: nam
0: ni lan cinyen kinda min jen
1: men tilan mi
0: kin men tilo mi nyaa ma da ay men
2: di ne
1: go men tilan mi sai mi ra
0: da ingo koro are sheta moni wono
1: yawa
0: kai ma shida buturo turko
1: nda go le da ban
0: cirra kaza duwano cirra kaza duwano mana da ta motu
1: cirra
0: kaza cirra normal yo kaza ne normal yo
1: hala gamare cirra kaza
0: gamare naske riya
1: cirra kaza
0: cirra kaza duwano man shek muruga gamare let go ya
1: cirra kaza de
0: cirra kaza duwano
1: Amasa
0: ba masa ci mu shi
1: Amasa anda ta mone woro hadi yin na kala ro tarotu
2: ko ro diyar cirra kazar boto kuma zin mangalaw
0: yo kolimiya nguwa je
2: ai boto kuma zin mangalaw
0: ai ro le boto kuma zin mangalaw
2: kazari nun ma balimiya
0: hadi
2: yo cirre
0: cirre liman
2: cirre liman ne kurkatu ma katunu ma me ya
0: yo Mawar kamzulum.
2: Yawa,
3: wai kamzulum. Yama sai gulduna dai, bato kuma zan wangala amma cirra kaza da hata ma yin gulawo.
0: Gullum na ya. Ah? Kana ne wai dai.
1: Da zo ga ka.
0: Bato kuma zan ne ngila?
3: Are.
0: Da ta ngila.
3: Ngila are.
0: Nda zuma za ku koro dai dai.
3: Na'am.
0: Na ne dina.
1: Da
0: ai. Man shi gurtu mu zan
2: dina. Da shara waya kirtura kolle
0: kirtura she kolle yo she kindi mero kirtura kolle da cirra
1: kaza
0: dunda dirta moza awa sai an ma sai ga nazuma dai yawa sandiya dirta yawa ane duk kulte tirai cirra kaza du ndata moza andiro burende dai
2: burende waya
1: fare mari
0: fare digi suri bari
2: Kare
0: Kamlan suri ba Kamlan suri ba Kamlan suri ba na sheta moza da magana kabwa ya lan ka kadba ma lez kadma dai ba ma sati jai da unje
2: yo kuma kin urunda uskumi horashe
0: kin uskumi anji kin kin uskumi mai yin urunda kin uskumi kin uskumi kin uskumi kin uskumi she goma na laje bala shangoya arde kiji yono manata mona
2: arde kiji da ga wani kordo wannan ku kwa shuru amma zo wurin da
0: ai zo zo ire zo zo gire arde kiji yono
2: kam zanzara kiji arde
0: na kiji de arde kiji da mare gulza mun kam sulu
3: ala ngalatu butu kama ko ariula zantu sande ariula zantu ma
0: uje liuda uje
3: ariula zantu
0: wa kam sulu me kamelo zabzina arde kiji wono kama ko ariula zantu wono ni ai muhammed kam sulu mana ate
3: are uruzinya
0: uruzinya awon zakala kan mabede
3: are uruzinya
0: nduririyo
3: awoda ariula duma gana su uruzinya
0: ndudun ndun za suronzan
3: suronzan na shi sha kamunzu da kamuda kwada so a wanda so da askira da
0: kalakil me ya lamarin da
3: kalakil be kalakil be
0: naftuku jembe
3: naftuku jembe
0: ah dinara kizo e ba la wazare akwai rugumiya liulado liulada tin yinda so yin
2: inda da so bi a wurin garara garara yi ba askira
0: da liulada askira da nyari da ile yo uso kasaduro ngobotu burei gana assalamu alaikum assalamu alaikum naam
4: wa alaikum salam da wadundo
0: kile wade
4: barka alhamdulillah
0: alhamdulillah
4: ari bula mamodu gana mana jin ko kimere bu mana
0: ba bula mamodu gana go kimere nya krinyen korondi azama min la alhamdulillah naam
4: a ka kembe ngo kuma ngao ka kere ndai ka lore kurkin baringe
0: jungla nda ka anam de kulle ndu zabcin
4: duwa dimbulla
0: nam nduro
4: Muhammad Kamsulum
0: Muhammad Kamsulum
5: ai korodo
4: ah dulo adimbulla
5: dulo adimbulla ai manum
4: ainum gade zaw
5: ainum gade zaw
3: nam
5: dulo adimbulla won
4: dulo adimbulla
3: ah dulo adimbulla dulo rufe dulo zaindi ma
4: are
3: nam
5: are yono zamu
4: are nda dimbulli
3: dimbulli shuru nzuro dimbulli zain
4: yo dulo rugun zaya da heri zaindi dulo zain
3: ah are ma fe indi dulo zain
4: yo adimbun dulo wolo na indi dulo zana inga wala nda ikwa holdi wonta she
3: dilo da ran ga wuro kwashin
5: ga wai da sa kulza da kulza
3: are dum kai
5: bula goyi are dum yo ka da zamu mi now
3: are
4: bula modu da gule
5: bula modu korondi ko lena da folli mana da tamone kamlan suri ba no
4: wutu kulanji sindi
5: are gi jawo do
4: yo adda kam ga wuro kolusra
5: yanda kan ni mai zamu mi na a ba su lona kam ga wuro kolusra mu kam la kuruga ara assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullah
5: nam duma na jin dan bom
6: o mai isa ali ngora ka te kolama ila
5: isa ali nya kirnyen nda su zamu mi la ka nan be
6: an da ka go ka ke nda fa no ya dai ka ando de wani bari gore ke
5: nda ka nan du fa nya ndu za abcin
6: ah goro jama am ga ondari ye guzai goro jama guzai sirero ai goro jama sayin goro jama do a kus kai so rawan zudo no
7: amma bawa yanzu bi rawan yanzu man bi no ande mar
5: ai manum
7: goro jama de
5: kus kai so rawan zudo
7: ah rawan yanzu molduma
5: rawan yanzu molduma zaino
3: dunyo da suro kus kai so irin na
7: Ah,
5: sala sabta sa yere. Ndunyo zabjin.
3: Karawo yana
7: biya. Ah?
5: Ndu zabjin.
7: O shek yoro zabu.
5: Man shek.
8: Nam. Ma da kwa. Ma da kwa. Hadi. Hadi. Karawo.
5: Grari. Au gwar jama doro. Kus kai so rawan zudo. Rawan zi yanzi ye mbe yi yono rawa kus kai yono.
8: Karawo.
7: Yo ah gala kai da ma
5: ka galla da mu ka ne da mu mino
8: hade
7: ka da da wange
5: yawa ka ne da ngon di kolle kamlan suri ba no she mana ta mone no
7: kamlan suri ba ah ari ha burai kana
5: bulayim
7: ambala da roye roya da engala
5: kurai yo go walli
7: yowa
5: cirra kaza aduno
7: cirra
5: kaza aduno
7: tintu tintu na tintu na lai
5: cirra tintu tintu na tia batia ngila jira ga izali kaza demo ngira skrijera koro za mu parwa pare kai yesa
2: nyari ga karwero no
5: aw
2: gwarja madu
5: assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
5: nam ya Fatima nam
9: oraide
5: ike
9: chapurma
5: awchidum mono nduzabjin
9: mamad
5: kamsilim awchidum chapurma awchidum mono nyimazam ne wono aymanum
8: chapurma
5: aymanum
9: forma
5: a
9: wacce
5: dun mono Jones amana da la ku duta muze
3: a da yayin god
5: ku duta muze
3: ba ande ande me yalma saro ikana
5: mamad kamsidi
2: koroda zauri cha furma
5: a wacce dun mono
2: a wacce dun mono
5: a
2: wai a ndun zuwa korozo ala yono korota ko ne cha furma a wacce dun zuro gudoro
5: ya ba diba kredi bin yaw
2: ya ba diba kredi
5: ya yawa ngo manje
3: za metre yo
5: za mne yo no
3: metre yo no
9: ta forma a ti dum mono mantar koroze wo su
5: wo mantar koroze wo
3: na
5: koroze yo za dai gurzure de shat forma da wo churo
2: korhe wo su
5: kor ga ne zamu mina basulu da mantar
2: koroze wo su
5: koroze wo su ai wo to isha
2: koro
5: ruhu ah shi amma na shiro guzuna mare furda tumi mare
2: tumi
5: ah assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
5: nam
10: ndo wa kliwa
5: kliwa zle
10: aka abba bala jakana
5: abanya kirinyen korombeya
10: a korombe kosora uso uso zere ngana
5: dale uje
10: mana rongu wono
5: ndunyiro zapchin
10: malin sheg ganga mariore
5: malin sheg mana rongu ai manum
8: mana rongu kai
5: ai zimanum
8: mana rongu
5: abba
10: na
5: ai zimanum
10: Who's the Tomotumango?
5: Who's the Tomotumago?
8: I don't know, Manarangu.
5: Manchek,
10: Bulacina. Bulacina, the Kendigar and Arafatu.
5: Manchek Daimon.
8: Nap?
5: Daimon.
8: Daquil and Yura Zodia.
5: Hajin Durayan, Mohammed Council.
10: Mohammed Council, Munda.
3: Ah, Manarangu, Shimkane, Jew and Gamashim Dukolunzu.
10: Yo, arma,
5: Shimkonezu, Gamasham Kolzu. Zaptuna. Ngila Abakuan is a mumina, Laba Luma, Basuluna. Okay, Mana
3: Zuna, what? Brunne Zuna, what? Shimkonezuna.
5: Yeah, in Yadu,
3: Mana de Manada,
5: Yadidae. Tai Manado. What comes it?
3: Shimkonezu, Gamasham Kolzu. Mana
5: Gun. Acha, Shimazunga. Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum salam.
5: Naam duga.
11: Uma ya Fatima.
5: Ya Fatima wushe. Ka nan bela ka ne zamu min.
11: Ah ka ken zalike.
5: Yawa.
11: Yo, adu wale su yi wono.
5: Adu wale su yi wono ndun za abjin.
11: Ah. Di ayro yo kam ala za fura le za.
5: Ai manum.
11: Na a za u mango, za tu mango.
5: Futu. Nyari gi yo fu manan za manum.
11: Ah, adu wale
5: si yon, tamoturam zumazo. Ngila, ndu za apchit. Adu wale si yon.
2: Adu wale si yon. Tu wa weno tinda, kororo jana kratza.
11: Ah, tamma.
3: Ah, imla ya, kororo jana kratza.
5: Adu wale si yon. Ay, kade zamu mina?
11: Ah, kando adu fantuma fangili, adu matati.
5: Ngopa ne churra kaza adu wano, shemana data muone yonu.
11: I don't know.
5: You and I come Lansuriba. Come
11: Lansuriba? Come Lansuriba. Come Lansuriba.
5: I who told you? I
11: should buy you some
5: good. I didn't want to do it.
3: What's on the other one? I don't
5: know. I don't know. I don't know. I don't know. Come Lansuriba, with the other body, so that I know. I was. I got it. I got it. Gila mashallah zabzura dia ngo boto gari gana assalamu alaikum
12: wa alaikum wa rahmatullah
5: ndam duga
12: kuma isali gro kati ko mai kindi mero ga ko
5: ngila isali wuce kasaro
12: ah ngo ko rai hol konno amana kuta do ano
5: nduza abchin
12: Ah,
5: come down
12: here, Zalton.
5: I am Manum.
12: Nam Tomatunzu, Tomatunzu,
5: Avi, Avi, Avi,
8: Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi,
5: Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi,
12: Avi,
3: Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi,
12: Avi, Avi,
5: Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, Avi, kai wuce isali kasaduro ajaba assalamu alaikum assalamu alaikum
11: wa alaikum salam
5: nam kalewan dufandi
11: kuma ya fatima ba mai dure ma fa ni kalwan
5: ngila ya fatima ba mai dure nya kirnyen
11: ai dinai
5: sidin nongo ai dinai sidin nongo no ma ai manum Tamoturamzu nduza tamozin
13: Ndu
5: ya itamozu Ndu ya itamozu Ndu ya itamozu Ndu ya itamozu Ndu ya itamozu Ndu ya itamozu Ndu ya itamozu Ndu ya itamozu

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Na'am duma na jin dan bo.
1: Babun to jani Umar Rabib Goro Gambore.
0: Umar Rabib Korombeya.
1: Korombe fal.
0: Na'am.
1: Ah birni mi awono.
0: Birni mi awono. Ai manum.
1: Wala shako hakin. Azawun mango.
0: Birni mi azawun mazu. Birni mi awono. Manshi. Manshi gnya kirinjin.
2: Birnimiya
0: birnimiya
2: balan yi kana are da kulle ya maza da are are ya maza da an dero shar zamne
3: da kura
2: da nyiro
3: da gana rozu yin da
0: birnimiya
3: birnimiya bre dau blair guy
1: saboda are no birnimiya are birni are birniro
3: birniro ga da bar ma
0: birnimiya birniro ga birno ga da tota birni
3: a birtirin shilom longo wal kam so baba ti ni ar ma birtawo ya ar ma birnimiya birniro ga au da bre da blaro ga biya sama sama
0: ai lem nyari zo
3: birnimiya da kuma kon tilo na seri karan karam do da blaro ga mi anyi no kam musu a chase ya do ya kam
0: biya kam kam zuba ma burino ga ya fati
4: awali ba kuro burniri bara
0: yo
4: ga me kinaram kinaram no tulum burin mara ko sana
0: yo fanji ko ngila zab sana
1: da koro zao ka ndo
0: ka ndo churra kaza duono
1: sirra sirra kaza da dai ngunumiya ko zaini ya
3: mai an ga rawa din yangun me ka
4: gila ne wala ne
3: Umar Habib kasa da mungala
0: ne Umar Habib kai muni ko ze
3: mai kaza
0: jira zalla kai suburus ku fadiyo la fadus ku fadiyo arak subur assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: kilewa naam Naam mor nga may nyakrinyen
5: Ah koran mama kamsel mo
0: ji Mamad kamselim naam
5: Ah ala ko ingrazu ona
0: Ala ku ingrazu ano
3: Ko ingrazu
0: Ko ni grazu yo ala ko ni grazu ono ay manum
5: Naam jawz
0: Jawz mazo
3: Ara ngamma ru huma na mamure na bo
0: Maka huma na mamure
5: Ar mai hari
3: Ah ladan njim zoren satsu ono
0: Ai ya on ya de.
4: Ana
0: ko zagara. Gamma. Ai so ya ari kurdu de kura kura zo de. Ah. Yo ara ko ni gura zo.
2: Ya yo ina den sa tun zo ni kya.
0: Just kono ai.
3: Just kono. Ma
4: wannan ji sebi ya. Ala ko ya gura zo ala ngoro zana din. Mana ji sebi yo.
0: An ga wata zina zina ne de.
2: Wuce ta kono. Wata
0: zina ne ko.
2: Ta kono ya. Nga wata zina ne ta kono.
4: Ba shi da nyim zo re ya gari gari ya.
0: Kai ya wara je ba.
4: Kaje bare.
0: Kai kamuri. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
6: Furra kaza
0: da kuma
6: mandara
0: abatsinna kuma mandara
6: abatsinna
0: kuma furgi dai churra churra kaza ai mai mandara abatsinna adai awala gulma ma rigi jawo nan dai do
3: gala wai sama fanzai
0: waya fanti churra kaza din sama turum din bai
3: shi duka mandara abatsinna
0: ah kuma mandara abatsinna dai fanti ga gain mare
4: Assalamu
0: alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Naam.
5: Ngela Umar Rabim Gora Gambore na wal piso.
0: Ngela.
5: Saman kal, saman kal dia, saman kal.
0: Naam.

0: Saman kallon ai mano.
1: Zao mango.
0: Nam ndu.
1: Angela shagangamaro hakin
0: da. Man shagangamai.
2: Ayana saman kal.
0: Saman kallon.
2: Ai annan.
0: Zam ne lokto
2: zam ne zam ade. Saman kal zam ne andi randa.
1: Ya saman kallon da ya kam surin baro lumzo.
0: Yo.
1: Dina lumzo.
0: Kam surin baro dina lumzo.
3: Ni ala kausin ya.
0: Ah, ko annan zamare.
2: Wi
0: she Umar abi bo she kasa da lokto da class udana de. Al botun da goyen kwa. Assalamu alaikum. Naam. Malum modu budu lemun manya krinya.
4: Yowa koro koro ndok kachira kaza are. Dapero wono na bokku men nin karangal manglaw are ro koko.
0: Ah tawdu ngai de gultuna ma dai. Nin karangal manglaw dun ba ma samai gultuna ma dai. Shi jawo dai. Jawo dai kaman zai ci na ma dai ga sho. Ah, nin karin gina ma ngila wuri ta wadu mare? Kwalli mai angu waje ne. Assalamu alaikum, a washin manyan kaza nan lagos a kalamin da za yin sola. Assalamu alaikum.
5: Wa'alaikum salam.
0: Na'am, duma na jin.
5: Kuma falmata malamu ne bulabirin
0: gawa. Ya falmata wushe kasar. Ya
5: le wushe
0: ne. Korombe ya laka ni zamnu mi.
5: Ah, korombe.
0: Bola wa koshi yono. Nduza abjin.
5: Ndiye reza.
0: Ndiye zao. Uma nisho kwa choko.
2: Bola wa koshi.
3: Ate
2: wa shak. Uma shak. Goro. Kudu. Kudu.
6: Ya ya wala kirimi ya.
5: Ah kirimi.
6: Yo bola wa koshi. Kwa kirimi shawiri suro.
0: Ya fanu wata fanu mawa.
5: Ah
0: fa kana ya
6: anwa
0: ah wada jigo mare yawa
5: dina was corona
0: ayano
5: dina was corona
0: dina was coro
5: ah
6: da shar
0: ma kamsul mashe
2: dina was corona
0: dina was coro
6: ni da aywan mi balbal do kin shado
5: yawa
2: da yawa
0: Yara ala dia suru.
6: Dina was korong.
0: Ah.
6: Ah, chare gungunan ma kulule ne chosu kana.
5: Ah. Are ronza.
0: Yo.
6: Yo da e.
5: Ama burin ga jara gana so.
6: Burin ga jara?
5: Ah, dina.
0: Ai. Ai ro
6: ro ai ro si korwano. Ga jara no re. Ar ma ro.
5: Burin kalala.
0: Ai nyari zo ya korwata.
2: Awa narin bero no zemba ar mare.
5: Nyari.
0: Da
5: ya
0: bi
5: abrin
0: da diona
5: ya
0: pam da sha su tulin ba da dina was karin ga jaran gana granwai ah kamu
6: burin
0: ga jan gra zo boti dere go gonyan assalamu alaikum naam
1: kun gama kai a wallahi
0: wushe
6: Ko no karfse mai no cidiyo su kula gozo cinjiya kan cinjiya ngaji ne wani katira cinjiya
0: ya la barazi ki
6: la mu mana ma
0: atai da to kaza da dori me has kujera kurdu de burnya bulade ai tun marwa da karantin romba ruwa ko ce faras kam ne dukla wa ya da ta magana ta yi da zai amso de tam tam za ko zai de kuru nindiri zai biya wa lamar nindiri da jala kaza da kaza da sira a kauri do ni tanisi ya shi ma wanda kamso san barai a fadin su rubtu mi nan karo program no duro a korom ga horo terim ba ran bakkum mi ai bullimin kuru are ma ronu mi ai zume kafa kalewa sulema wakto andi fuye dan malma inde do ni sana da am gaje gabsu na patan to suna da zhapsen awa ilmu duma mate
2: na re no
0: a daji kuru nga waje lan isum rupti mi ara amaro wallo no ma zo de form gata daji club wokto la manatia ndiye kama ndiye sha suru na rollo no ma daji gana dan isum rupti a daji kuru allan sutuye amdoni andia krenzen patonna daji kuru sandi gotsa isa faros kram dro rupti na dro askara de tunisia haya daji klanje lan kusupal me mare koro doy shi kama kaza ka chira kaza ade a koro made rozu jawo rozu zuna ade nan no tomorrow de jinnon nan no tomorrow de jinnon daji ada awzawro
6: kaza de muko mare nyano tum le
0: jin yawa yawa daji ade jawawro aw cinaw daji kuru kanu de surozu kara awla gere be yayi zawawro nalan yena mare cinar kurum gata awla an zasa biyen tati daji ndaso so lamar da kajiro jodi cima tamtam do daji kuru nalan malma de dro daji minti faliya awla kaure shore la biya daji hazaiya daji kuru faraskaram de duka san su kuluye
7: assalamu alaikum wa muhammad kamsalam ala bara su ku amma dole kuma to kun zaro kan za su ku andero boxa a wannan yin da nufin fahin yin da kadan tare na da sandiras kai na kuma kam da mamuriya yin so kuma ro ambe bala mana wajila usman ba na ngari so samma na fata da kan zai na da kurusa sandiras kai na kurusa biya ro kasa da adai da goza afi magade ga intelem da kan da haftu da basso dawarta na fata kuro ande kasa da dinya wanda diyo imbe kulliye ishe talamma da haftu nan karo ishe faraskar mada adarniya na tuma askara ala rasulna
0: ngela tere nyen yo askanya na ya da jikuru tu susudoni am konza fanoero uma bunuti jani kondwa nan diro faraskram da da wurin jepoke ita gat guko kafa kliwa sulema faraskram ada imla rafa walte kalakiyen da ji kamso da su ndure da zai diro hanga la kana za da ji lokto da su ta karanza a da ji nalan haka subda yambe a kas ka ji ka sai indi da ji lokto shi ma duro karantu kaliwan tusuno wassalam.

0: wazu sornare sasa sa tinza kwal za sho
1: leda kumaro aure wazu sorin arman sa na dina sa kumaro ragare sa kumaro harka bedna ya kasara sarin sarin awa za shi lamai tarasha reshe ne baler ragdina ru dano lokdulam biya ru mana kurti ne ya ru kan laro nya dia hatta hantara ngai ngai tiya sa ya ru kan laro min gala sarin buru ma foma kono ne awa le dabura sa kalina ma sentra bang za so awa so aizo shiro shiro dukata paris so dukata abiza so ana garu putiro kalakalcin gujai mu onjin sendiro wadu go so buriba gujai mu onjin fa awdo kasu ya lamar do ishayi kaso di futuro ngere ya cin gujai mu onjin amma ku ya musamman do ya kasu da ler dada matar chulo ana karo dai dai awal okturan no shi lamar international relations ya trend and transformation futu unfolding event ar futu sirin de sai turiya amma futuro kuma turan shin su lumzu kasu matar su na hari dai tin tinu sai yo darano ma nuno da furi so kaji jin ba
0: awa kuma da
1: ne kam da kai da jin
0: kwa mi ai na shamdu man karar ko barin mu da aji mana da ne kirma kuse tanaso sakudin sandila darin afrika ade lambin zafle zana putu kusunja ladarin afrika ade sandiya zuksinela tanaso shi kuralar nigeria kwa bola ahmed tinbe bai yanzu na kula kusunja da taida zilar darin afrika aro kaziya misalu so atina kusudo ne tina so eklan gile ni shi kusu ba ma rasu ladarin afrika arkanin ganza gozu lejin ba ta naso kurungo kuna kwa mi yazar ikwe zana mana don she nan zamba ma kusur ma maza sadin sai
1: awwa na ri shi lar di mai korbi dar di ma garti ma kusur ma dan ya fasna ni kala mai gone biya kinta wasun biya kun sabti kun sabti kun sabti min ma kusu ya kuru kusun jiya de shar sami gari zo shar sami kam ne kun shi ayun zubai ni mai ka dinu nan zo matar ne mai shukuru kasu wai sinin kuna ni sho tara sambin kuna ya rugo an gai gori ba an gai rais ni ogon kuna amma economy da mutular da yadi kusulan gartin ba walte ishe drum botin na miye tro blind ikusuro local manufacturing de empowering de made in nigeria empowering de technology de appeal so gringin wazo amma tut pikar ma lar de an kudin ashanari lar de an kudin no wazo economy cannot grow like this de shinin da ziba kusugo ta do te do ne ba as long as kusugo ne na sanjiro kusuwara jero kuna inji klan bar sadin ba injire buru dire kan kulun mgr kulu dana aura cin na turuma dai bar da arin ta saurin ye gonma kuru kuma privatization na aura sai lar da aro ga inda na shakin da lar da yori mu ko sai sama mu ko zalaniya ku kan da gonya tiriye ta sa sa sa turu walta ne kan saurin afai da tin lar da ya da wuri ne mu ko zan
2: kura bari
0: Tawa da maro first scrum da ne kura bare kirno ina kara modu da ne ta nasmaro ita gaskiyan arishima san maro ne lardi Kenya ita gatsina mafutu da ne Africa ada ta nasmaro shi France nimkam difara lardare ne Africa ada aubi nimsawa kindo te gultina ma adelan kuso taro ne sura first scrum adela andio bayan na kindo zai lambeji bana modu aji bayan mana shalan marar ne siyasa jinaya uzna ma ade makuru doctor Muhammad Gubdu Hassan Not man a shadow marano ne kun bari me awuzina kuntini and dia gayo kurnori ne fras kumdi kurabare tam tamara waturum gila doctor Muhammad Gubdo na shama iskia umana rene kurmak zara mukwatikia tumangana nduso awula so ndina karo kindetin. Ndule riwa da teda zantino la lardada futu na kado lardada shima futu aso.
3: Serofa ya jimbaro walo na maa ala ya makishima resembari. Riwa da nguu so sandima dai so andin. Kampani isia dai ishi kampani ari saya ranzen nguu soro. Kampani Afrika so da ranzen amdo ni kama European Europe so gili kama lardada nasarain isa nari. Lardada Afrika idi. Raksa sandia marapsain. Amma hangal gana za sendiro nasara yiro awdo yiro feda jinna shiro feda jimba sodin ba jiri mana kuma nasara na equality zan numsawa nduso hakin zimbe nduso kalkallo awru diwa nduso riwa za kalkallo so nduso awla so aiso de tumangi awjin amma notu bare suku kuralar larda afrika ide sanjuru dai aro audio amangawe awwa zanar lataro dai kasassa ya kuri dia ro sero kinna za window za sama kaza aro ga wonum no awrondo idio nduma ene dia na gashipsen bao awia audio are shima napkin jiri adai jiri futu sa sandima kremai kalanzai sa ondi sa ilad Afrika kremai kalanzai sa ondi futu nanzala sandro

0: buran ba da daddawa fa da ande
1: yo
0: adai
1: ngila
0: wa bo
1: ande horo skuna ma da amso don niske matere shi mari awo den ganda ya amso do on niske niske
0: wannan ande sama niske da mani ala gara niske ce
1: amin
0: yare kuma shi na ka kula wai gulzuna are na ka kula wai gulzuna are salawa are kamaro a ka kun da dan bore are naira ku indin wa wala dokalin yar arakin
1: dokalin yar arakin ka dai dingila manwa
0: kada ingila mana ya buwar mana ra duki yar ruwa na buwar buru duki tulo ya kan gutsin gutsin aka yi su yar ruwa wala na ku
1: yo du ndiro mi aba wono ya nguro zani ya pati mai
0: kuma ro a saula mbe mera du ndiro sa da jini mbe wallahi turo nguro
1: ya ai waza
0: a biya riwa da sha biya kam turo nguro kan burma sarana ga ya kula wa tira na sai
1: kuma fulawa dia kuma faida tun zauro tirana
0: a tirana yo a wushilan bulin mai tsarin a
1: wuka da shirin tsarin a wuka da
0: shirin ya da yango kuma ngo shura da bonzo naira 250 a oburo na shi naira 250 ku da 250 da mu wala ya amma hada ya kuma ngo ka su ne gamba dan sa kare naira 2 indin a yar hu kuma na la 2 indin yar ya kintin a wala adiya na la kuma ro dundiya ko ai tsara din da ya bu shura da 2 indin a wana a duya ka ra tsara din
1: da
0: ya la ndiran sketch
1: amin ya rabbi
0: Assalamu
1: alaikum ya rabbal alamin. Raskin yana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am.
2: Abba na wasu kin yin dimi wasu.
1: Ngila abba wushe.
2: Kuma suro kamu dai guzan omoren jiba yar ni fina sa dan tana dai.
1: Yar run fino sa dai. Yar dion fino.
2: Ah, shi da mina yar ni fino sa dan tana
1: dai. Ah.
2: kuma zo kraji ma na min era yer ndin mi onyo na mo shi tiro in kuma yer ni fina sallan ya de kala ne era yer indirin mi onyo na wa fallo ko na mo kala yer ndirin yer ni mi onyo wa ko ne era du mi o yer tura sallan
1: ade
2: sai fi usuran shi ko fallo ko kala yer indin mi onyo na ko yer ni fina da mi era fido hiro na fon na bandi mi wa shi tutto wala ma shi kuma yar dan fini guduna kuma zai shi ma ne la yar dan fini fini class a jere shi ma wa shi na mu shi ma kuma zo kirin da be kirin ne ra awa kirin ne ra mi ara kuma ne ra mi an fini su na la mi an ta kun sallan be kuma zo kala fullo zo kala ne ra kala fullo zo kala na mu ne ra mi ara wa gana da ne ra mi an yo ne tare ne ra mi ara awa la gana gana mi ara da gana gana ko shi kuma ne ra mi an fini su awa zo sallan ma kirin ne ra mi an da kuma shi fi wa ne mai mutala ka ya kosa da yare shi da wa follow zo kala ne da
1: shi ba da su kana rolar na ma kwalidin gana wala wala tirana
2: a tira kangoin omure biba gudna da surore ka a ashim kona to sin yana ne da du usku yer india du usku ne da miya ne da baba da ne da du ni on the lagola da da qualify
1: yo thank you kwa manala
2: ha yo yo kwa shi kwa miya zo wala ma miya zara ngoi sura je ne mera du tulo a du ara kamera on dollar kamera du sku yer jo wala na kwa ni shi kuma fi wala su duga kai wala
1: ngala askrin yana nyaro aba ai daba a a baka mun da amsa de zoro ngudu zare assalamu alaikum
3: wa alaikum
1: na'am
3: zarollo
1: kalewa de
3: ya sile
1: ndun dan bom
3: baba muro gonge sabala ya gozo
1: baba gozo gonge sabala ya nan da bom ai taman kare aka suye
3: ah yo gon lengre ka rumena kare ka taman ka huyare ya ko alama ku
1: ai so le alama ku to
3: yo ku muso are bare bare bare siriya taman garo go to na so a fonde son bare prima kare hafiya chama ngoro je ende ya ngo am kutu kutu ya karandu ga man la tare a ngone ma go gai ko kiro la hise are ngo karal la jugo ngure ya jor kira
1: nam da ala kiske ze
3: bare ja ami
1: asla
3: tare na ra go ngo na ra go ngo ngalo de dore ndi kira ba war alam mu ya sare ka tafagoza
1: amin ya rabbi askrin yana nyoro ala ka tafagoza dr bare da kala so duna landaji bare da ne lewanti da assalamu alaikum assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi taman dabba gulina taman da duri kuyen bai
1: Dirikuye ya
0: ma dabar ma.
1: Airo lono.
0: Dirikuye are kama ro so level se na naira dupal.
1: Mm.
0: Shi buroda ma o ya kidiyo sun wala den ma ale.
1: Mm.
0: Ama shingul ko der ma ale naira dupal ni yarwo.
1: Mm.
0: Ama ko kumbunza ale sineske se na buro dupal ni yarwo shakari ama kama naira dupal ni yarya tin.
1: Naam.
0: Gara shi da kamfa da su da yaro da sai da faida
1: ni ai mana laye da zoro zuni min da Umar Abi
0: ayo ma yo gara da mana laye da
1: laye sai ni ku yi da cho zoro zani min
0: ayo kam kawan kam la su da sana fa na ku zoro fa su Maria
1: abi ka bo dana ku zoro na rafa ni ya
0: ayo da inda sai ada da ka fi dan kuma mau ya mau ni ko zuna dai kuma lenge gararo la lenge gararo duri kurra baka so ke yalla shiye baka gane ala bara su romiya de shi sai an da wange sai yoko ya shura kam da naira duyar larin ciwon da kai wanga yono
1: yo abdunon de kakal korwa
0: we shati ai sala ya su tino ko am cho su ya mujero talin mambe yono
1: a de jire do be awoda nin gai kam duno gane rasul la sidin sidin sidin sidin da dictatorial bul burniya bul
0: burniya sudan ne be sauran nan be dikan gade ba maruna tsira zu kora ma shiri duyar tulurin ciwo na kilo da wala
1: yo burniya buladiya da da gartiya kam so wani ya wala rasa raktin da sidin mambiya da
0: fa amma har ma har ya kamar ma jin la ayala be sinan be wuro a shi to show manum da kan men koran ne ye manum kolonya moda chi ma dimi nan galaro de dia yi shin da ti ma me hotin simi sun na
1: a de nan ya
0: da kam sana
1: a de nan zagi
0: zan ji ta da insha Allah a de rak ce jin galaro de rak
1: ce a de nan zagi ya da ku assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: na'am duma na jin dan bu
2: abba na wasu kin ya kin
1: abba wushe
2: ba wani shi jani dika ari awa kasu bulande mare dikar kam la tuni so na nguba
1: yung duso tuna
2: awu kana le dikar tayi da so kyafa duso kana ne
1: ya are kuma awu dai amso dai fanzara kana le wani amso da zauro ya za fanmiya chotto awu wa za ko zai kasu kuma ja kana are motor yi kurumi ale ni yumi su
2: okay kuma zo dikar namuna da anduya la gurushi tuni are anduya la gurushi tuni annan kabu
1: kuma an buladiya da karuna nan birne da ko zanar da lolo
2: wannan da dikar faru da gamdo langu ce sai zama ba dinon da kakkalla
1: Allah yo kininga buladiya ko ya lando amma am yero ya biya atlin wallahi ya zo zuna sabiya le za sandi a duyar rutu a rakaso le za fanzaya ga zai san nafsi yo audunum ka kalbe ya
2: dunum kuma da su jiri kain su jiri dimi su ma bena
1: be mana da su bena direct to me
2: go direct
1: to
2: bena
1: aje jiri
2: yo dika yo da kan tu ma ba wanda
1: ngila ari ma mayan am ja kana da rashi da ya
2: dika nan ngana am sai sana da ko sai ma gudu da sa ja chosan ja ala ido ya ke je nan ngana ja kada ya zo dan sai rufa
1: ngila ari ma matin anjero ta man di gore ka kir la rafa bariya
2: yangala ba wani ce
1: da ngala screen yana yana ngada masha Allah kun tuta man kare kasu inda rasul kalabi ta fi sukus kun da wa assalamu alaikum assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ba wani tujani ya ya da bulanin ku kuma kayin yum suro birne rogonin ku ne kamawa duriya mai nya ku zan ba da
1: a arim wai dai mana arim dalilo wal jin ba da
0: ayi a wasu kana da buladiya da lamyin za ba ya kanyi ya dalle to su ya sai lamyin za ba
1: bulatin du lamyin za gulu kurma
0: ku bulin kullor sabulin gobana lando ne ka babun dal au kan yi kudin ya kasasai
1: ajab ai sadin nim kam mun ma nim ya kudin ganan da shi
0: wajen ganan ai amma kala la duwa bar gara da male zan ya
1: ba ganya kuma la mana ya mana tin
0: ba duro kuma dimin gai tama so amma kan yi so dal so ribala da duwa da nan bi amma birni da awa non ma shi jiri kazi don na sha man biye so ga ina sha fato haya so shingu so shi ma ta
1: yamba da karu da riga ya zufa ni yayi Umar Habib
0: yo da ya da idan Allah da
1: suloye wanda suloye
0: a suloye yana tudro amma waya ma lanya waya ne ra duka da yu ya da ran yu ya ba
1: ade ma na do
0: Allah da rakice
1: amin
0: Allah da rakice
1: biya dikin dukulmi Allah ya bana jin
2: Yeah, I don't know come for that story by the way to do and come I will have the lawyer here, Kalanya Armor and this and
1: so on. Yeah, I did. I don't Alan and Caro, do you mean Alan Yaban agenda? It's Alan and Caro, Alan Yan and Gamma Colgin.
2: And Ganala and
1: the Rakus, ask Yana Euro. There are some calamity of his schools could not out Wafilansi Epimel. Taman Karikas, Salam Alekum.
4: Alekum Salam Rahmatullah.
1: Nam, do man agenda move.
4: Umaisa lingoro kate koloma imara
1: imara. Baisa linya kuri nyen tamun kare kasu ayen kara.
4: Ah kare kamo kare kamo kasu yori ya kare kamo kare kasu yeta muda ima kore kifan dekana ba mama vya mana habibi mana dal duatiyo sawala so tunna kamaya wale ma ha vya ala na karbani ya ha teru kundi vya ala isa angari hoyo na wala na.
1: Ya wa.
4: Angari hoyo na ala vya dal duani mi layer layer ma.
1: Layer ma darajan zamala.
4: I'm going to go to the house.
2: Bawon ci jani
1: Naam
2: Abba bala ga kana wata kini ne yakime
1: ba ba doctor sai na kasar ne
2: yo kuma so ba ne Umar Habib sai kuma so Jimmy Ngiraro ne ra duyan larin fitur na wai gudana re kuma so yarwan kamgu kam shi ma da injiya duwa zuba ja kamgu duwa jin bako dina au kuma an duya rektin
1: dire
2: aha yoi dal waza na kallama waza duk shi ge ja un duya kuma duya rektin awan duya rektin ma duwa
1: kila askiyenya baba doctor chezen boro chezen Udo ni nendiro paraskram da da wanje kuce ta ga kana bunu tujani kondowa na da ya fajaranyen kapsuna da ya zo ne

0: Assalamu alaikum harami kun tunde so to solo to kalkalalan hato ndarasa ne krina karau ade ma kuma mai ala yan da program da kashi mai durrab suna da ji lokto banna baro program kashi mai gultuna ma ade mai ta gatti man shati malawa mun gunon rokoila ade ma shak saina alkali mustafa kalliya program da ita gattin da ji lokto banna baro saina program kashi mai de sana zikin larin ya din da ji andro zai giri gom kudum bismillah
1: insha Allah alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ala ashabihi allazina kanu aba'a hadhihi al-ummati quluban wa amaqaha ilman wa qallaha takallufan wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ummat al-iman uhayyikum bi tahiyyati al-islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah wa
0: alaykum assalam
1: alhamdulillah futu adata ide so kun ta wanda ba Allah homa ajindi au ibada lezna itagat kiyan ade ma kan gisi halzu sidiye wallo ma bika kala au wolo lezna ilan fa la wolo isomnyena
0: nam
1: so fa la somnyen den fa la dia wudu kan biu ba gulnyena
0: nam
1: sandima fuska tulta
0: nam
1: shefal
0: nam
1: ade ma unko musko tullum jomiya gozu kedo she wajib gulnyena
0: nam
1: kala amsati she wajib bu gulnyena
0: nam
1: she mindi shim she gozu kedo tulta she wajib gulnyena no mujub audiyoya ma da kan biyu ba maza fa san mai kasasada woman sai ma audoni ayatul wudu aya doni wolo yidin ni sana ade gulnyena kai waltiye ganala chilanga onyen mana audoni nyai kalan mana nyena
0: nam
1: shinya kalan zare fa lamati no walja kun u medin da shi ma anniyatu
0: nam
1: futu doni hadis lan alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat kundo so nyalan do tawcina da tawsuna da suku
0: nam
1: aha adi shi ma dalil doni nya kalan zade sha wajib po sha mal mai na ran isa sha somzana Allahu alam wal ilmu indallah dai kun audo ni a ko walti ishin ma ne
0: nam
1: har shi kun u me gulya da kun a kame shi ma at tartib tide
0: nam
1: ban mal mai lan wolodo sha tartib nimin kundu wala isum nam nimya
0: nam
1: fuska tullum do musko lelmin do klaro lelmin shio Allah do lelmin amma wolo kam isa da kono labo salagman shi tulzuro hazuno ma fuska tulzuro ha da yana ba
0: da tartib ba
1: ba tartib de na dan tartib du kwalzuna adama sawailan wolo do ne alai zalatu ya sauduna lan samma tartib kata alayhi salatu ya fuskan zutuljin summa yadaihi ilal mifaqaini summa yamsahu wa asahu Allah dokalan za amsajin summa yaghsilu rijlaini ilal ka'baini kama zakara Allah ta'ala fi kitabihi futuk so ayatul wudu Allah ni suna addiyo alayhi salatu wa salam ya sujin adi shima audo ni ka tunawo Usman bin Affan so Abdullah bin Abbas so sawailan sayyidina Ali so samma katada so Abu Sawso, Abu Ubaid so, so tabi ainlan, wa Isaac bin Raha wai hizo, so yada samma soy, tungo tartib wole ide, adi ide mao chowdu. Ama, laha so mada mailan amdoni, nam tartib di, wajibu kuyigul zara biyayi, la yajibu tartib ade, imamul bagawye hikaya sedena, maana, gulzina amdoni ngo wani ya wani ya sa ima amdoni ya tartib wole ya ade wajib gui gulzara wa sunza talobu wazuna ade ima ibnul munzir ya igulzina Saidina Ali ya Abdullahi bin Masuta so tabi aylan Said bin al-Musayib so wal-Hasan so Ata so Makhul so Ibrahimu Nakhai so Imamu Zuhi so Imam Mabia Imam Malik ya Malam so Awzai so Imam Abu Hanifa so azutuna
0: nam
1: amma sai yana kayye to wanda amdoni wajib ginga yigul zana dia ito wanda do amdoni num wajib law lidana da wallahu alam mana ka azawa duno dalil da ayal wanda da tartib su curo ko man kundo alayhi salatu wa salam mede audu tartib kata adeyo gozu curo dai ada kinda ufan die
0: nam
1: kinda kume na fan die dai so audu ne kin tullo medan almuwalatu bei hayyo na malama fiki yelal almuwalatu rugu daya
0: nam
1: audu ne shiran gulzana hade wande ka san me kume
0: nam
1: na shakunduwa
0: da tetedin nam
1: tertib peunzo
0: nam
1: aha tertib da adadibi ado adadibi adadibi ado adadibi kutu kama tertib suna futu alayhi salatu ya wala zuna wala nimin
0: nam
1: isum nam nam unko tultana nangayi futu gulnyena ide shi tultana lalamba yu nga waltim isum chila gulumnuya waltim lalansumwa la amsa nimin awudu tuska ata dimin na walja
0: nam
1: adis am tertib du wajib gulzana da adu waza
0: tertib
1: nebi ya futu ayalo hanan isuna futu alayhi salatu ya wala zuna allo kap kap kap ya wala dunduso yeno ama anu mada alhamdulillahi
0: nam
1: am wajib gulzana ankal wajib guyen kal jamaahirul muslimin muzulman dina isan ma so tertiba ta da mal cida zan
0: nam
1: kuma kan biya dunda wiya ile ne wala zan lele na isa yanda shimfi ne wone so tertiba ta da mal kap kap kap a wazo wala jin dai shi almuwalad futu gul yana ide shi din mana tertib ciye gai kuma
0: nam
1: tertib di beiman da kasamiya ko
0: nam
1: shada tullimiya wanda kullum zaman gare ka te do gayin ariya tulle zaman gare gayin ba ariya tulle ade yin walado walarin kullum
0: nam
1: kamla da taru walar isa nafcha
0: nam
1: ngo fuska tulzana ayi gapsu
0: nam
1: musko na lejin
0: ale
1: waya ni shabuwa da lada waya za gozo
0: nam
1: nafsu minti valdiya kero waya za ta mazo walto waya daga nazo da yi walar za dafsu kalahu na kabzu kwajin wala to wandi
0: nam
1: hazuru ba waya da la message la kilelan zai zuga ya waya da gwazu kazan nafsu fallo hangal zun ka zu sha su tu waya zan garaja waltu wala gwazu kwajin da adamu wala to wandi a bari ni ma biya ada tullum sada zuna na man kundu wala kwanimin ada daja kundu huya kwanimin ada daja kundu huya lenimin ada yelan wala da wala rum kwallimin ga ido kwallum da nan mana amdina ila mana nan
0: nam
1: kabiu bolle la sarindo
0: nam
1: ni so wa ni man sawatu mbuta amda ma kwallum ka kallum kwallum shi ya kum da nan mana nan sala hado waltu misum wala waltu misum lenimin gullimiya ada mana doni wazana ma da azutuna
0: ade
1: aha wande ade yi wande yi su gayo
0: nam
1: amma aular zo niskiya wallo ma ta faigde
0: nam
1: aular zo gana zaman de ngugi hangalle su moin
0: nam
1: so wallo ni min ne da man azuna ma
0: nam
1: so wallo ni min ne ranga wada ta nam ni ma wallo ni min do
0: nam
1: kazila kamla yi su waya la na min mazuwa moto ina da kuni suwa jimela wala da kullum liyo
0: ngai musko ikum
1: ngai tulum shaha waltum wala ngon kwanimya kamnu ma amma kamta amma da ayi yase
0: na
1: sunuma ha taida zai yase nan ka do da ya da shiru a fiman sirin bala laye shi mu wala ta da shafawar logo zai da bidiya har ba sa ka sai ya da nguso kan biwa audo ni aya loran ne adan boti ma do so lenin fal gullimiya sadimiya kamla maza bala no nun bal shi ma da kasan gaisu
0: ade
1: hazuna a kasan gaisu ne ci balle ma ku audo ni lejin ma kam biganya gulgara kamla shi loran nan au yisira ma da gaiya
0: ade
1: kasan su yisu kama ashe ma da cizon ji suke a shamzu ba su fata yau shahada kutu
0: nam
1: a ade yo aw adinne don luwun mana ka kalgai mana tudu
0: ade
1: kalkalzi ade sukun ade ko man so mu alate din ko man ndaso lezina waltale
0: nam
1: shi futu zaman da fata ire kunduwo so tulluma hakkin zakab so ndina waltale shi embu nan zalan
0: nam
1: ba da masu kiga ma misal logun yana na so sa wa islandsa lum'a kwale kwalzana din wailul lil aqabi minan nahi yono
0: nam
1: awde nya konnu so nyo boti no walja ko abannum wujub ziisna
0: nam
1: umar bin al-khattab yan kwala wono tawadda awlono fataka mawdi'a zufrin ala qadamayhi
0: nam
1: akela alama bi afami akwazi lum'a kwale nanje lezi
0: nam
1: si wala ziyadin sai na umar ya cewa kuma shika za alai salatu sha cewa sho irji fa ahsin wudu'aka walti ne lene wala ma ita mangallumiya da walti ne ayo
0: nam
1: wala ma wala ma na lanje lazi so aha ma hadith ri ma mun nawiye bayin bulzuna yayi sai ye a mana shar mana doni shi ma doni kundu mazafa la shi lan le zana wani wajib din ya di su kan wala yisha awa ade sai yo chistade bu Imam an-Nawawi da ayatul aula da lil istihbabi la ya jawaz adi ya liada
0: na
1: da ya wa ad san dima audo ne gona dan somtuna ko man so walaidin
0: nam
1: audo ne sha sunna sunna gulja da ya bi adimi ya kal gama adi adimi ya namne gaiga imanan dio
0: nam
1: awa sai ma adi zo wata ana mu kwa kalan zan chakun doni miya bei
0: Nam
1: sai sunna gaidi gultin so sunna dedin a fara ladan an bismillah da makan mango so sunna dedin bismillah lan cinye basu mala diyo do wala nam ni ma bismillah ni ya do wala da bai ne shahada sunna tai da zutara
0: nam
1: shi duma an wajib gulzana be shi duma an wajib gulzana be salan fandimin adai da ba
0: nam
1: yo kuma salan ko yan na cinye ya a wari biya nuwata mafalla da yau gulmiya namnyen yau ku yi dina da global kuma a wani tama mare
0: kuma
1: kamla social media lan shigi na suna marajin fundimin
0: are
1: kamla amdoni gamin so au amdoni ya so social media din zawayin masu hada san masu amla da gade
0: are
1: maza amdo gade
0: are
1: la zuti da yare su ku kamso da angusu mo zai fanjin
0: a
1: do a chan zol nam shan no tie mabaya ku futu niskiya a wadu fu ni mai zan bandimin
0: a do
1: da har masu ga kuma cinya gongai da yangai am gai gul zana ibe gai gul zana ibe
0: nan
1: dan dole ran waya wallan ne ayin malam lalar da lagari yau na lagari yau maza gori bal ma ai ayin ga ku biya sa bula falle da ayin arman an dir ma kam maza abzo yan bade be maza abde zo yan bade be ba ishe wal yana
0: ya katanga
1: ya kata ba isu wal zurai
0: nam
1: ada kudu a waje fagai
0: nam
1: ha kan ma fatawa da min gamla maza abdoni nono ma din ga yici da jin be nan ka do san ma gullima da kam so da ilmu za walja sa kan min ya fatawa cin ma sha'a sunuma ada amal mana bulza da ba na da kan kuma ya zikin ba
0: nam
1: ya ade at tasmiya
0: Nam
1: bismillah tidi fi awwalihi adada yi shi shatana amma lai a hadis kalandan ba gulzana yayi lai a la udu aliman lam yazku ismallahi kamsu ala isitai wolon zuba so hadisi suna be amma yayi dalilah kadda so adin islam melan yisna kala shi su alaikanta aidibin ne su alayin bai tudu
0: nam
1: wakalar ka bo fiha bismillah majraha wa musa haso hasuma
0: nam
1: bismillah wa manahim allah ta'ala alayya wa tuni muslimin so du wannan hasuma isna so hadis naftin den kawai bo salakkelin manan yana be
0: nam nam
1: kala injelan
0: ade
1: so bulawailan inji digala sawa wala su cin ba
0: nam
1: da ya lai salatu inji ma na kudo sa saudin gulondon su ba su ki tawaddu bismillah gulzana be
0: nam
1: sunu yo hawa ai dalilarso na hawa dalilarso shiran malamai koksa a mustahabbi a wadani so sunan sunanul wudu'i wa sha somtina sa wolo isimi a bismillahi gultudu adada ishe so awa adoni tuwondina edin adama suki imamu shawkani de bismillahi te gultudu shi wajib so amu wajib gultana imamu shule zila sa wolo isimi a adia I bismillahi nga yi gullum doba yutudin ha shi alloga sana lae awa kama chai am laye nan zalan sai wajibul zara masu ade sai sha mustahabado sha saudu sha sumzana bai wallahu alam wal ilmu inda Allah ade makoman da mudadiyo laye sauduna
0: na'am
1: hasanma sawolo umdaja
0: na'am
1: nam ne wolo umdaja nam sawolo umdaza na dan mudadiyo de
0: na'am
1: shi audoni tana mustahabbi irin fal hadis isra bai alayhi salatu wassalam ma minkum min ahadin hadis Umar bin al-Khattab ran isla ma minkum min ahadin yatawadda unduwa son don ba nafsu wala jinma asunun ba nafsu fayaz bi wudu wala zaman galz summa yaqulu gawwala zina irin gonga yulja ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله قلجا الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه شن ذن اسكشور كاتن نو يدخل من ايها شاء شن داسو مي شي كاسو سنا كاون زي مي دين غاين نلا يو داي ادن شي ترانا ادي شي با اما فلتو وندنا بيد شي دي حديث دي كلان مطيب شا ديفسانا mallaye muhammad shake shi sha sahizina ha yo da amma shi yanga ya ade fiyar madun nuwata allahumma ja'alni minat tawabin
0: nam
1: waj'alni minal mutatahhirin am sha sahizata de sha so modado ni tana sa wolo umdaje do sha so mzana
0: nam
1: am sha da ifsana de shiran ci da zai da ade shi so awado ni tana idin be
0: nam
1: ha ade audoni somnien ma da gabsuna ma dai kalanzan kan biwa kuma misal lo ci gulumta kanza so sunna zai ran bai amma wajib am gulzara bai sumu amsa ce so sunna bai am wajib gulzara bai hasutula sai yar ma da audoni ba talno atama amma sai sai ma ade au gulnye na maka ma na arin bismillah tudu shi am wajib gulzara da tsoho gara amma kan boso sunna adama sunanul wudu da washa somja kuma moda wala min ga wala da zuna da moda gulnye na ma da shin dumai kalan nan wajib pe mana nan wujub zu da man turi au fuwe de shima so mustahabbat don tana idin wala nimya sawo om da zura da saido wala miyai lenin ma ka indikudo
0: nam
1: ha jada chat kamso isha sanina walja ha zo muhim jiddan asutuna sai sun wala nimya
0: nam
1: ha wala om sai su da zana walja da yaka indidimin hadis doni kuma alayhi salatu wassalam min man tawadda nahwa wudu'i hadha ndudo ji wala yaro wala ja
0: nam
1: summa salla raka'atayn wal taraka'in disaija la yuhaddisu fihi ma nafsan nuskunna wala amana mana zula zaba walja
0: nam
1: ufiya lahu ma taqaddama min dhanbihi biyun zulan audo ni kamzu kozuna ma ade sho ba gawtin ade iso hadisi la disula nan kado dai sai ya ade kuma awado ne kuma taida zuta ana do amma wado klan da ku man sai yar ma da so mu sabayin gultiyai
0: na'am
1: awado ne mustahabbi dalil shielan nyo woro matin mai be
0: na'am
1: kewa sala de mutun bikas kala woro en sa manani en din
0: na'am
1: iza kumtum ila salati inna ma umirtu bil wudu'i iza kumtu ila salati hadith la
0: na'am na'am
1: sa sala ci mambuwaran wala nimin sala da fayar da isu wallon ma da ade ma awabe yayi dimin ma wala nimin ya do sha dimiya ta ana isu odin ke ha'atul qur'an
0: nuran qur'an
1: to ondin no wallon ma
0: na'am
1: wonjin ma
0: Nam.
1: Salu han ka ni min dawal jallu yele ne wolo ne.
0: Nam.
1: Aha. Le nam wolo ne isimin. Ana ma yustahabbu alwudu' li qira'ati alquran wa in qala alulama la naqulu bi qira'ati alqira'a min ghayri alwudu'.
0: Nam.
1: La am do ni makuru wa gul zana yabe.
0: Nam.
1: Wolo mba da nam do han gonum ka tare am do ni makuru gul zana bi. Adeyi ma wa yustahabbu alwudu' li dhikrillah. San namnum zikr luwar kara ga biya zikr tajim gonum namnum alayhi salatu wa salam subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah wala hawla wala quwwata adu don namnum dimin yayi ah to wondin no wolloro ma mo wondin no wolloro ma namne wolori mara namde di moda dimin wolo mara namnum ni tahela namnum ko hamnum ala godorimin ni tahela ga ya gade ade ma sa doni istighfar dimin astaghfirullah astaghfirullah azunuma ade namnum moda nimin no walja aha keta ana amma zikr wolani mi namnum diodum makuru ngairu gulti
0: nam
1: a makuru gulti yayi makuru ma gulti yayi zikr dimin moda hadimin istighfar dimin nankawo namnum wolonum do yisum diyo ade shima tanaw shima afdal wa akmal ade sho diyo do ade shima odoni malmai gulzanaw ade mason loktor adoni wolo da zo malmai sa analan sabi akunum lan fanimya fa kanum lan fanimya biya dalil kanum lan lennam fam ciyam dalil lan yisum wolo nam nam nimin kam sayya yitin wolo ada kam wolo ba da gare nam tayanza kanum lan fani mai ade adama suku ausa kanum mo lenin no walja kanum lan fani mai yanzu sa guna lenin no walja shi buna lenin ne hadis ma bai na hadis ba ai idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati sa bukhari musliman bai buna num mo sal lenin no walja wolo ne wolo omdoni salai wado wala ni yara le nabone asutina sa sala le isimya wolo numdo gam ade sheta ana ade samma sota ana ade wudu inda al-ghusl ade masa so ka salai lan sala jarawa ilan wolo num do dai ka sala kullum min nale she ta ana dalil zuri kam ka sala jarawa ga wolo balan wolo da siriyo nji taptu au kuluwa gaptu ga sukuru kasaltu buttu suliyai kafala da kafala da ma amma mustahabbi doni wolo doni so kafala yema ade asanuma shiru so ndi nan kado aha ade yi ma ko man kam doni tiin janawa kam tiin janawa
0: Nah,
1: ti ni men janawa bedo gam kasala da nya zikino miya. Da yi janawa am da kulutu kasala da to ndi ya wolono ma. Da yi woloni miya. Aha wolonum isum boni miya. Da yi nyo she faida jin sha da faida zama be kabla ga ma ti zan janawa izile zubo zulecha. Kare shirka galgai so a wala so shetan da yi sa sho biskatu so be. Da yi amma kasala da ma fandi miya.
0: Kinum da wolonum
1: aha cinum wolonum
0: nam
1: isum bonimya da insha Allah a wudoni wata ma ade isinya no nya a nazim ba insha Allah ade ilok na adoni wodo ta ana idin kam lezin maitu aha lenan maitu gonimya aha ade ma na janaiza yo kam kamaleja الوضوء من حمل الميت عليه الصلاة والسلام حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضع حديث شادي إلى المعلم ما يشادي تشودو كم لزم كمين غسلز تلز كسلز لو أن شاسكيا shele zakasaltu musahabi hada waman hamalahu kam kamin da gozu sardu kawla gozu sarin ga wannan zun kala zun no gozu na made
0: نعم
1: او بنز حبسو غزايا
0: نعم
1: شي داي فاليا توضع حسوتنا
0: نعم
1: داي ادي شي نادوني ولو تانا يدن شي فال
0: نعم
1: اما شي سان مزادا ولا سورن نمبوسو غي بار ماي مسحبت انا
0: نعم
1: كلا دليل اوا سومينا ديلان مسلم مي ولو تير سو اوا دوني ماتين ديو شا سومزانا والله عالم والعلم عند الله ادي ما نافله بي
0: نعم
1: سو نادوني ولو كامي ولو جات انا يدن
0: نعم
1: عند الغضب عند الغضب
0: نعم
1: ساغانم hangal limci zulu ala la nya kama danu ala la tin au
0: karum la bannata
1: na wonum bannata
0: nam
1: chau dawun melaci na shimnum laki me ni mana da ama manno nimi
0: ade
1: faji ade walja awat ana gullime ne na uzu billahi minash shaitani rajim gultita ana
0: nam
1: kamda ade ma hangal zicina dub gazuna kawun zu bannata na shimzu kime zana chau chau dawun zai ya duk cizuna
0: nam
1: addeyi ta lai salati ciro la no inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduna
0: nam
1: kalima la annun wana be cha kamari guljin ma ka wuzata kuma hangal su sangana hade isu ba waljin na
0: nam
1: law qala a'udhu billahi minash shaitani rajim guljal jinna
0: Mm.
1: Lela shiro, auzu billahi wa lengwa alayhi salati yangaisa gulorosa
0: mm.
1: shagala hana. Ndai mm. loktu ade ilandai, wolo ita hana. Ndai
0: mm.
1: saa ade yisu waja. Ndai mm. walitum kawonum zati, auzudum, lenum namnum, mwada nimya, kawonum dai hamjid. Wallahu ahala, subhanaka Allahumma wa bihamdi. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
0: Gila sayna tiranya screena jazakallahu khair daji harmi continue sonalan prasgram de doin kashi moy de dere mduro kashe daji andani aselectin de fuelan klewan to see you assalamu alaikum.

0: Allo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Abasan.
0: Da fato kilewa.
1: Aiwa diba. Aisha gani Muhammad Murali Manki.
0: Aisha gani Muhammad Wushe kin shero first cream da tamta ma first cream da hello hi. Karau ma ya kun bejo kwa mumin sandiya. Masha Allah, kama krau mazai, lauta adei.
1: Buro hawar man jengle kwa la wakti rinzai samar, hello, hi, gungana.
0: Tumai dina kama aronya krinzai, hello, hi, ni mesa mwana aro.
1: Jemi bila mamuriri, kama za kwalu kwa nambaro, seiro, hello, hi, gungana.
0: Tumai dina kama aronya krinzai.
1: Andi kisha na ariga, yambati karungi, kisi, kuma wiki, gina ma, andi, unu, kula amori gana, unu, kisa mbaro, samar, hello, hi, gungana.
0: Gila ba ci langora
1: da tishana rubulin ya karun galla sar banza kina rubulin
0: ga gila dai
1: kin dinne din ba san kan kiraman zaro hello hi din
0: na kina tayi da yayi askriana lokto wala daji hello hi na me moye na ro
1: daji palli pa bangura kaleri abani muhammad bypass zero hello hi din na
0: timai din na kabaro nya kirin zain hello hi na me samona ro
1: aya su dani iman sere dere habibi ona hello hi kile anki ne
0: gila te da yuro asgrera lokdu goru ma dia lokta la boturo arabi kriti deso wede den da kan yeste gozi dara son krinu en kala vita fisku skunu da uwa fella zo fm faraskaram da tamta ma faraskaram do futu aisha goni muhammed te gulzina ire kama krawo maza ye bonu ya krawo ma mo hello hi dai tagat ku allo nan diro fatto radio dara son ne faraskaram da do na tagat sin kuru hasan kan turun jim hawar tarte nan diro faraskaram da do na tagat sin
2: hi
0: aji futu gulzina ire iman sharif ya play ni beji habibi gulzina kuru telephone ne gulzina dai kanuri mana waso nonuma en nonuma wono nasara she if you know you know da jarami kurentu ndeso wonde so ndiro radio ndeso ko lido le nyenda ko lido imam sharif yar krinyesha ndiro botu ndeso ra goje konyen klewana dia kurusa.

0: daji kuma radio waya mana da yafurin gata na lambotun da sauda gonyi kunyen
1: lo
2: hi
0: hallo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba sankan
0: da fato kilewa da ku ndala mara
2: kilewa sile da kaudar
0: be alhamdulillah sai ron karayen du mana jin kurun dara nan da boni min
2: ba na
0: wai na manguro ngarna me wushe ki joro faras kram de tamta ma faras kram da krawo mami aka komo mi asandira hello hi daga dubin do
2: wala lokalan ne fatin da rasul ne ro hello hi gungana injiniya kunjena
0: titin zaro hasan kan ne ro hello hi daga tsira
2: lokalan kan ko ba na wai na mai tarin yan fazi ya so kura ba ga na ba burniya bulada adu sar sar narban gungana
0: tuma irin na kawar ya kamaro kirin zain duk da kulewa mai saboda ro
2: yo look challenge ai staff la ta look challenge hello hi gungan ba sai kulewa shi ne
0: kila masha Allah dai da yin ras kirera look to gorba da look to alambotu
2: hi